I'm just merely thinking out loud.

0: always tuning in on Gospel Music right here at X FM.
1: X FM.
2: X FM.
1: Ito ang X FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sa Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
1: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sa Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
4: Si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santo Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Daiba ang Zine Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-system pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-system pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Yeah! System pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: System pain.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Go!

tropa. Hindi na magpahuli kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay. Padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Southland Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Southland Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Southland Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Southland Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
6: Southland Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Southland Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southland Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Southland Plus Coffee Mix.
6: Southland Plus Coffee Mix.
5: Kape na?
6: Gamot pa?
5: Mabibili sa mga butika.
9: Vision X. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
12: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang immune ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Gampang.
11: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
17: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
17: Muscle fever.
6: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain. Mag-assistive pain.
17: Kamkarang pain.
6: Fast and safe.
17: Yeah!
6: Assistive pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assistive pain.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puente, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit kaya uminom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sunfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Saan ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult a doctor.
2: Go!

Sitika Bis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko ng Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Tugatukara ako nga ubo. Giputumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
5: akin itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assisted pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assisted pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Go!

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor ng Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
12: mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako nga Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
13: gimbatya. Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms present.
13: Sa doctor.
15: Sa mga butika.
13: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: Dugay, ikaw ang tusakon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahuwa gisa ko sa akong ubo. Damo nga gina salamat sa Premium D3.
8: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist the pain!
14: Muscle fever!
13: Acute pain!
14: Kahit ano pang pain!
13: Basta pain!
14: Mag-assist the pain!
13: Pangkalang pain!
14: Fast and safe!
13: Assist the pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain!
14: Mabibili sa mga butika.
15: Go!

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santhone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix,
7: pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Xanthone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mulali sa Sister Pain para diretso-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Go!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape na.

0: Leading drug stores.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang may itutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para lang ng ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Manga system pain.
7: Muscle fever.
5: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain,
5: basta pain,
7: mag-sister pain,
5: kangkarang pain,
7: fast and safe,
5: sister pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sister pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Salzone Plus
4: Herbal Oil. System Pain.
6: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takugi na nga po. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi. Batyag ko dahil wala na nagsakit ang ako likod.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Go!

Sitika Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
0: Sample Plus Gold.
2: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
3: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Ito sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing may Sample Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gig,
5: may free collagen.
0: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
0: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
12: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: System Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
17: Go!

0: XFM. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Sanzone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Go!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, dakogid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gudang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutatayo. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM XFM
1: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palangki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain, para diro-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

Talk sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM
1: XFM
2: Sunfone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sunfone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sunfone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sunfone Plus Gold.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pa sang na worm.
5: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
7: Uy! Boy, gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunfone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Sunfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Sunfone Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sunfone Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
14: Sunfone Plus Herbal Soap.
2: Manamigin.
14: Sunfone Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain,
8: ang sakit.
5: Mag-assisted pain,
8: muscle fever,
5: acute pain,
8: kahit ano pang pain,
5: basta pain.
8: Mag-assisted pain,
5: pangkarang pain,
8: fast and safe.
5: Assisted pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Go! Yeah!

0: XFM. XFM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Rula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Go!

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumara ko sa inyo. Ba't dyan ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Go!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
6: Sugot ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawat nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Pare, pare. Oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Nainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-take ang akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Go!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintestingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
12: Ang sakit.
1: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-sister pain.
12: Pangkalang pain.
1: Fast and safe.
12: Sister pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Go!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sansone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sansone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansone Gold Coffee Mix.
1: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Go! Yeah!

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kuno inom. Sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang. Napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo. Ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Go! Yeah!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santan Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
3: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santan Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santan Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa adlawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist the pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Go! Yeah!

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balam Antike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko
3: sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil.
2: Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil. System Pain.
5: Ako si Sara, sa aking kututan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan po ko siya kung sang
9: Sense the Pain.
10: Marisigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist,
1: consult your doctor. Bilis sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santo Plus Gold.
5: Santo Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santo Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
5: Santo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
10: Premium D3.
11: Makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
11: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe. Yeah!
15: Assisted pain.
16: Symptoms persist.
15: Consult your doctor. Sister
16: Pain.
15: Mabibili
16: sa mga butika.
15: Go! Yeah!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobragit kisakiro sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sanfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Go!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
3: Go! Yeah!

pa. Hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzone Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
4: Go!

tropa. Hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sa Plus Gold.
4: Makan sa mga butika.
2: Sa Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Sa Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Southern Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkalang pain! Fast and safe! Yahoo! Assisted pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain!
16: Mabibili sa mga butika.
17: Go! Yeah!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking class.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Mabibili sa nabutika.
7: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginba.
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
18: Go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may mag-set in ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in na gani mga simptomas sang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sining nga lifestyle. Ina mga abyan makabuli gagud to makalikaw kita sa mga grabe sining nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Kina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa marabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa balatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mahuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero dari kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo why kape, why ya sang coffee beans, why ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Gantuman kita na kaimportante, Sir Jocelyn, no? Kay tanawa blasubong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subang doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Mm. Ganagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Mm. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yeah!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sa ninyo sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity.

0: Ang inatawag natong sininya BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa ato sininya blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gin man siniyang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension?
1: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga atong sininya blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
0: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
1: Correct.
0: May ara kon kaysa ngang reading nagataas ang iya sininga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yakon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, kay imbalance na sa dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sining diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
0: So kung mag above and below normal, but hambalon, something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected, Doc Leo.
1: Correct.
0: Pero kung may BP, ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130, ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leon.
1: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa itong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
0: And mag-over 130, magkalabot na be 140, and then magtaas man to 90, 140/90. Buta malo sa ni, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amon na ni imo sa ni nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gid ni Sir Josel sang treatment.
0: In short, sini sick.
1: Yeah.
0: Immediate medical attention.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga daw palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200/120, 180/120. Pero kaya gapon sa ila sining ilawas. Pero anong risgo mo sini, Dok Leo?
1: At yari sini, Sir Josel, hypertensive crisis na ni. Very high
0: crisis na,
1: risk.
0: Crisis na ni, Dok Leo, ha?
1: Yes. Masiling na na yung emergency situation. Lagan ka dayon sa imo sining nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot kagali sa amo nining blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton ang iban triggered. For example, ang iban abi palakaon sang matambo, labi na gid kun palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mga matambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga nag-uyog-uyog, kundi ara sa panit ang pinaka-delikado gid sa tanan dira, concentrated. That's why nga ti magkaon kag anisang panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kag sa nagkakaon sa litson, kung magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kung gakaon ka mo. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess ko, no? Hindi man manami sa lawas.
2: Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakain insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: Kinanglan mahibaluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Dok Leo?
1: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng ato sining sodium levels kag mag-release relax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sa residual sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
0: So speaking about this potassium, masamin aton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply.

0: saging dayon dalaganan ta.
1: Correct.
0: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaunta but sa sab-a balang hinatawag ta nga saging.
1: Correct, Sir Josiel.
0: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
1: Isa man sir, makuhaan na itong sang sustansya.
0: So, please be guided, ah, mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagali, ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sininga hypertension, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sininga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sininga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sininga kaugatan may pahanunot. Mayog iya sininga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha natin, nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
1: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
0: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong, bisa ni lawig mo sa banglid, eh.
1: Gapabulad sa init.
0: Bastante sila yas vitamin D. So, ang vitamin D, anong iyasin nga function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sining lawas?
1: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
0: So, but increase ang risk, nagadugang sa risk ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawas. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Dok Leo.
1: Kasubong sa nahambal na itong tagina, Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpat taas ang aton sining blood pressure. Di area ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala, sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton niya, ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
0: No.
1: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap mo sodium. Labi gid naton na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kun ang komposisyon sa ila sini nga mga pagkaon processed kag mga instant para nga rising imbalances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension kon high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
1: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josel, ano ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na itong sangkap.
0: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Dok Leo?
1: Amo ni Sir Josel, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag. Kini siya, Sir Josel, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system naton, kay isa niso sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilis niso Sir Josel sang enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani, itrigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise ang aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sini ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na to ni siya ang sininga epekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon din Sir Josel ang problem, if ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na aton sininga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ang aton sininga blood vessel constriction o kon sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ang aton sininga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josel. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josel, kun naga-overactive na ini siya, nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sining blood pressure, nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
0: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
1: Tama ka importante Sir Jocelyn, ano ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kag more effective kid Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini kag mataas ang ila sininga stress levels o kun stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
0: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kun high blood. Ngalan is Santhon Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Dok Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab aton sulok-sulok.
3: The Secrets of Health.
0: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
1: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin san pa manghilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sininga panit nga may nagapililit nga mga higko, yung mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sininga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jik and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa aton sininga guya sa aton sininga panit sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
4: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nga nga ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang suabe man sa aton sininga panit. Way sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
1: Correct.
0: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
1: Abi mo Sir Josel, ang isa, madunduman ko naman ang gin partner, sinasang aton sining kilala, no? Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap, ang ginakape niya, Southern Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang doka ulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
0: Firm pa ang ila sininga panit.
1: Yes.
0: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santhon Herbal Soap. Ang Santhon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok Dok Leo.
1: Problema gid kun dali ba ako every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang pa na gani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun Santhon plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
0: Oo.
1: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina, mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamata-amat fade kung nagagamit kita sang Santhon plus herbal soap.
5: Santhon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: By the way, pag mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
6: Yes.
0: Amugin ng numero unang kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sininga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
5: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Santon Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sininga panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sininga makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pagfunction sa aton sininga lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sininga lawas. Nagapanami sa aton sininga blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense sini, nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
0: Try it ang Santon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan din na kamo magmasahi, batsa ganyo gid ang pag-usbong bala, batsa mo do gasulungaw ang hangin sa imo sining kugatan kag sa imo sining kunuran. Kon mamanyos kamo sa Santon Herbal Oil.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka siya stage, nakabatsa ko sa isa ka si man nga kapudlay sa pagtindo. Sobra gid kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang gid nag-agi nakatindog na ko dayon diretso pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
0: Kuni nagikamo kag wanta sang palanakit sa lawas ninyo ha, magsis the pain na Doc Leo.
1: Gina discourage man aton gali yadto mga nagapalanakit ang kalawasan kapin pa kun daw indi na matandog, indi nyo na pagipilit nga ipahilot pa o kun ipapislit pa. Kundi ang pinakapunto sini ipahuway na ton kag parang mabuligan kita nga magtawhay aton sini pamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kun sintoma nga ina. Pwede matumaran sang cess the pain.
0: Kun overstretch kag overwork ang inyo sini nga mga muscles, ga pala manugma na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya, hindi makuha ang sakit.
6: Tama.
0: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
0: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kon unpredictable kamo to maintain kuno sang good relationship ha, dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sang estilo ni Mrs. So dapat always ready kon sa Boy Scout pa.
1: Amo na lang ng defensa mo dira sa ni Sir Josil kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kon buwas, subong bala nga oras o kon dugay-dugay. Dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon. Kumbaga sa termino sang kilalata, may ibuga kagid.
0: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka timean siya ups 25 minutes. So sa mga lalaki ining daw nadula na bala libido, daway nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before ang loving magturbo dietary supplement for men. Mabakal ini sa sukit nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yule Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Yes to Health!
10: X.
11: X.
10: FM.
11: X. FM.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayon ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: From a city copy. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
22: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag Bugos nga Pilipinas, alas 4:38 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
3: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kiniki agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga, Maruwa, Surat Charles, Provincia, Sengkapis, Western Visayas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, nagapangalaga na naman ang isa ka edisyon sa programang Exciting Pilipinas. Dirigi lamang sa 106.5 XFM, Roja City, Capiz, ang katropa mo! Mga katropa, adlaw karon sang Domingo, pitsa 6 na sa bulan sang Setyembre. O yun nga Domingo sa bulan sang Biermans, mga kaabyanan. Happy Sunday, mga katropa! Sa kinang dalang sagig kapag panamiyaw sa inyo, tanan-tanan. Sa aton sini nga mga suki nga mga pinalanggang at tagpalamati. Sa aton sa Bugos, Pilipinas, sa bilog ng syudad sa Rojas, kag probinsya Sengkapis.

Sa inyo talaga mga katropa, good morning! Sa ito sining mga kuturan ng mga mamumugon, mga mangunguma, ang aga pa nga nagapreparar sila sining mga dalalon, agod sa pagpadulong naman sila sining tagsa-tagsa ka mga talamnan, mga kaumahan. Kaya subuman sa ito sining mga kuturan ng mga fisher folks, mga mangingisda. O nga iba nga nagapapuli na. Ang iba nagapadulong pa lang sila sining nga tagsa-tagsa ka mga gina-eryahan man. Sa ito sining nga mga mahugod. Yung mga kuturan na ito nga mga vendors. Sa disayos tanan ka mga merkadong publiko sa nga ginakabugusan. Sa nga probinsya sa Capiz, especially sa tondering sentro sa syudad, ang Teodoro Arsinas Trade Center, sa mga mahugod na tondera, mga sako ng mga vendors, sa mga tagbumalakal na tondera, good morning!

Mga katropa sa buong adlaw sa ang Domingo, magpapangalagad kita sa inyo mga katropa. Ganip din ninyo kita, good nga madulong ang labing unang mga informasyon. Mga balita nga dapat inyo may buluan. Mga nagkikitabo diri sa ton nga pungsod, kag bilog nga probinsya. Gani sa ton, sini nga mga kuturan nga nagatutok sa ila, sini nga mga tagsa-tagsa ka mga cellphone. Please like and share mga kabiyanan. Sa nga ton, sini nga programa, subong nga aga. Oh, good nga ma-informa na to ng aton sini nga mga kuturan. Oh, ilabi nga ng aton sini nga mga himata nga yara sa luwas ang pungsod. Mga overseas Filipino workers, makabig na ton nga mga modern na heroes mga kabiyanan. Sa tanan nga mga nagatutok, pinagi sila sini nga mga transistor radio. Sa 106.5 megahertz mga kabiyanan. Good morning! Sa pumasa aton sini nga mga suking ang mga live viewers and followers. Nagatutok naman pinagi sa aton sini nga official Facebook page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag XFM Rojas 106.5. Good morning! Speaking of live viewers and followers, ha, good morning anay sa tondre nga mga naka-comment na. Especially sa kay Sir Solomon Antonio, nag-cashier na. Thank you so much, Sir Solomon, ha. Aga pang nagbugtaw, good nga mag... Magtirik-tirik naman dira sa may banwa sa ang Pontevedra, Halong sa imo pagbiyahe, ha, parikoy. Kay Doy Arthur, good morning. So tanan ng mga taga-West Villa Flores mayon. Kaya Robert Jude Padilla, good morning. Nagatutok siya kuno sa may barangay Lawaan. Sa kaya punong barangay. Evan Dorado sa barangay Insinyagan, good morning. Mga pita sir, shout out sa mga nagapamati sa XFM Rojas all over the world. Thank you so much, Jacob, ha. Oh, idlaw na ko mag kapi-kapi naman kami ni Cap mo. Kay Ma'am Lisa Digala, nakashare naman. Good morning, Katrapa Hilmer. Happy Sunday. Sa tanan ko, no? At tanan-tanan. Sa kay Ma'am Zinalin Finiquito Tabige. Good morning, thank you, Gid. Natamayagi ko na tanan ng mga katropa worldwide. God bless and happy Sunday. Good morning, I'm watching live here in Tisa Inocencio sa kay Ma'am Leah Baez. Good morning. Sumuman sa kay Sir Edel Aloviros or Oliveros rather. O, sa mga kuturan na tondra ng mga vendors, especially sa bakin sa nga meat section, sa kay Sir Herminio Hicalde, sa kay Mrs. Yada, kay Subuma sa bata, sa kay Sir Harry, good morning! Sa kay nang Aileen Agdales, dala sa may kapihan sa fish section, kaupod si Ma'am Maria Sangrina, ang Diyosa sa TETC. Sa kay Sir Leopoldo Revisi, good morning. Subuman sa kay Mrs. Yadaw, kay Ma'am Rosemary Revisi. Sa ton sini nga mga kauturan man nga mga dispatcher sa Pueblo Terminal. Sa kay Sir Brads, Bradji Hangor. Do laini mo nga lancer no. Ayoy. Sa kay Sir Oselito Rimondo Arsenio.
Good morning, Katropa Elmer. Kag sa bugos nga katapos ang XFM Rojas family. Araga pamati kami diri sa may barangay Milibili Sitio Fatima. Kag ang pamilya ko. Salamat! You're welcome, Ma'am Sinalin. At your service. Sa mga mugod man at tondra ng mga traffic management unit, mga street sweepers, garbage collector, nga aga pa nga nag-deploy, aga pa nga nag-tuman sa ila sining tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Ngayara na sa karoon sila sining mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Thank you sa inyo sining servisyo ha. And sa ito mas sining Ross City Penty. Oh, nga nagapatigayon gid sa ila sining checkpoint kada aga. Oh, agod nga mapabilin man ang seguridad sa syudad. Oh, sa pagpamuno man ni Police Major Sir Bo, good morning ma'am. Oh, under the supervision sa aton sining hepe. Good morning, anay daw kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Ngaton sini nga hepe dire sa Rojas City PNP. Sa tanan ng mga katropa, da sir, good morning. Alright, Saton naman sining Christmas countdown mga kaabyanan. Oy mga katropa, mayaran na lang isang 110 days before ang aton sining Christmas. Oy, ready na kamo. Handa lang inyo sining inugatag sa inyo sining mga ihado kag ihada mga katropa. Ako wala pa, ti amat-amat.

0: Ang iba na mga kakatropa, excited naman sa mga simbang gabi. Ang iba naman niya, especially sa tonsining mga mga kabataan, ba lang, excited na magkaruling. Tanda ko sa una, kakatropa, ang Jason, nagpangidaron ko 12 anyos. At after caroling, wala na kami gapuli sa amon balay. Simbahan na kami iya nagatulog. Ang Pasko ay sasapit na. Pasko na, Pasko na. Gabalon kami sa una, ergan ah. Mag kami, magkaroling. Kay man kung kaisa, ginalagas ang ero. Diraho namon sa ergan ah. Si mga ano na, tundra ako sa mga kopdanan ta sa una sa Caroling. Sa kay Ma'am Mercy. Sa kay kay Mari ko danini, Julie Jean. Sa mga ito si Froynan. Si Parikoy Ryan. Ang iba na wala na ko katanda. mga kababata man ah. O, kamo mga dra, mga katropa, kagi makamong karuling. Nanami kidi akong galing lain sa una eh. O, sa mga kabataan sa una nga nagapangaruling pa. Subong niya, instead nga ikaruling nila, i-ano na lang. O, i-attack. Di ba? Sa mga nakagi, karuling, i-share nyo ba ang inyo sining experience? I-comment nyo lang din sa aton sining pagpangalagad kay Basahon ta na karon. Good morning lang da kay Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio. Kagi ka man pangaruling, ma'am. Tapos ang amon nga ano ganun na, nga ginahimo nga tambol. Sulod lang kagatas, bisang may pamaubos ah. Birabirakan, timpla ka. O, lubuta, lalakang butahan, plastic ah. Okay na. Si isang kagabi, isang una, nagkakuan kami. Nag-ano ganun na, nagatunga kami bala. Laban-laban mga tag-isa samon, nagatunga kami tag 35 pesos. Sus, dako-dako na na mga kabiyanan. Unlike subong niya, 35 mo. O, isa na lang naka-fried chicken. O, tipo nun kag pag-abot iya sa Christmas party. Ay, may bago naman. May bago naman kami nga suksok. Si Sir Albert Doconte sa una. Amuna tong amon gina ano ho? Gina kadtuan kay gina karulingan. Maluan niya si Sir. Good morning na Sir ha, kag subo man sa imo sining bugos nga pamilya sa Canada. Pero Sir, send ko lang si imo akon nga video magkaruling ko. Pwede naman karuling yung mga katropa through online. Para inyo bayad through online man. Sige, i-comment ko na mga katropa ha, inyo sininga mga experience dari sa aton sininga pagpanglagad. Experience nyo sa inyo sininga pagkaruling. O kung kamo ang nagpangaruling man mga katropa. Alright, oras na to, alas 4:56 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Para na sa aton sining mga balita nga dapat pagatutukan sa buong aga. Ay mainit-init nga mga balita mga katropa. Okay man nga kahapon nga adlaw. Gigakibot man sa aton sining mga kuturan. Especially sa nagatutok gid sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paring kahapon nga adlaw, di pa panaw, gani sa siyang warrant of arrest. Nagikan sa ang ginisyo naman mga katropa sa Quezon City. Regional Trial Court Branch 98. Sana pagganit sa kay Vice President Sara Duterte. Sana Dresia, mula pa noong 2023 ay patuloy na ang paggigipit at pagtsatsa or pagharas. Haling kuno sa aton sining gobyerno. Samtang sa aton din nga mga balitang nasyonal. Laing nga nagapasangkad mga katropa sa libre nga kolehiyo para sa mas madamo nga Pilipino. Ipermado na sa aton sini nga

So matutukan tayo ng mga balita hanggang tanganan sa pag-issue sa warrant of arrest patok sa tonsining vice presidente. Sa ito naman sininga balita ang international. United States ginpanginwala nga may mga civilian nga naigo mga katropa sa airstrike nila sa Iran. Samtang sa ito naman sininga showbiz news. Oy, Miley Cyrus mga kabiyana, no? In-release na ang iyan sininga bagong single nga may tigulo mga katropa nga Bass Persuadis. Kaya subuman na nga ton sininga or Liga Salonga binbato na iya sininga star. Sa Hollywood Hall of Fame mga kabiyanan. Sa balitang sports, ay Alex Yala ho. O, sulod na si katatlong round sa UAC

Samtang sa ato naman sining update sa Miss World pageant. Ang aton sining pangbato sa pungsod Pilipinas. Wherein proudly again na representar sa tumandok sa taga Syudad sa Rojas. Nakasulod sa top 12. Apang nagtakop ng iya sining matapos mga katropa nga mapaslawan ining nakasulod sa top 6. Pero sa gyapon na still congratulations sa aton sining pangbato. Okay man na humalin sa pagsugod gid sa pangkalibutan nga pageant. Ha? Wala nagapauli ang aton sining

Alright, mga headlines na yun, mga katropa nga ito, dapat siningitagaan sa pagtamode. Ay nga, builugig nga ginadulong sa inyo sa Zantone Plus Coffee Mix. Sa mga kotoran at tondra nga, aga pa nga nagbugtaw, or sa mga or samtang nagainit sa tubig, iprepara nyo na mga katropa kag mag-inom na sa Zantone Plus Coffee Mix. Zantone Plus Coffee Mix, kung sa din may kapi ka na, may bulong ka pa. Amo ni ang kape nga natural makabuligid ni tanan sa or sa tanan nga mga balatian mga katropa. Labi na gid sa mga hormonal imbalances nga amo gid ginahungdan sa mga bukol-bukol sa aton sini nga mga lawas. Kangay na lang sa mga kalalakihan pareho sang prostatitis o paggubag sang prostate. Ako ni ban pang or sa babainhan naman nga mera sang polycystic ovary syndrome o kon PCOS. O kon iban pa nga hulikap nga bukol sa dinman nga parte sa aton sini nga lawas. Dako gini mga katropa mabulig sa pag-inom sa Zantone Plus Coffee Mix. Kini mera sang isupla bones. Saksa isang major flavonoids nga makita sa legumes particular sa soybeans. Amo gini mga nagakontrol sa aton sininga hormones. Gani mga katropa hindi na pagpabayaan nga magdako o magdamo pang mga bukol-bukol sa aton sininga lawas. Start your day right with Zantone Plus Coffee Mix. Aras mga katropa, 3 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Exciting Filipinas. Sa aton sining mga balita. Sa mga balitang lokal.

Ginpayag ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Oh, kagabi, no, September 5, ang tinaga nga wala kaming tiwala sa iyo, Junbic Remulla, at sa mga pulis na sunod-sunuran sa korap na pamahalang pinamumunuan ni Marcos. Iniman matapos ng ginsiling ni DILG Secretary Junbic Remulla, mga katropa. Nga sunod rin ay baluan nila ang ginahamtangan sa Vice Presidente sa iniangin pagwa ang warrant of arrest sa tinalikdan nga Biyernes, September 4. Sa pahayag sa Presidente or Vice Presidente, pinagi mga katropa siya sining Facebook post. Gipabakod sunod diri sa mga tinaga nga ginbuyan ni DILG Remulla ang mga dokumento sa harassment kag surveillance sa operations sa Philippine National Police kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno batok iya sa BC.

0: Samtang sagwa pa lang iya sang korte mga katropa. Antes pa man nagsulod ang aton sini nga vice presidente. Nagpahayag na ni sang iya sini nga kadlok para sa iya sini nga seguridad. Samtang nakigistorya si iya sini nga mga legal counsel o kon abogado. May baluan gani nga nag-abot siya sa Quezon City Hall of Justice alas 10:48 sa ngaga kahapon nga adlaw. Kasunod man siyang pag-isyo sa warrant of arrest batok sa iya mga katropa. May kang tanan sa kaso nga grave traits. Suno pa din sa kay VP Sara. I really do not feel safe suno sa kay VP Sara mga kabiyanan. Yari ba lang may gamay tadi nga video clips? May kang tanan sa sining gimpagwaman nga gimpabutsag nga kadlok sa aton sining nga vice presidente. Wherein nga gininyo niya ni kuntani mga katropa nga kung na pwede maunang aton sini nga mga kuturan sa mga katapo sa nga media o sa pagsulod sa korte. And mayara sa una, mayara man sa likod. Yari pala mga katropa, pamatian ta ni ang kabahkin sa nga ginpahayag sa aton sini nga vice presidente.
1: Oh, may binong why doon sa sex?
2: Sino ang sasagot? Kapag namatay ako mamayang gabi, sino ang mananagot?
3: Wala naman. Ah.
2: Sino ang mananagot?
4: Sorry.
2: Siyempre, maghuhugas kamay lang yung police. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe. At all. Kahit anong gawin ko, no. No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari in a minute now.
3: Pasok, hindi kami lalapit, sir. Hindi kami lalapit.
5: Nasa duty lang kami.

0: Au.
1: Di sini mana nagot dito ngayon?
2: Alright, nabatihan mga katropa. Gusto din sa pag sining kahadlok. Singaton sining BC presidente. I don't know kay man iban nag-comment nga drama lang yan. Pero sa tuod lang no. Ang luyag niya nga at least mayara sa nga mga media representatives nga mag-cover siya sa sulod agad nga may witness kung ano man ang matabo sa ngaton sini nga vice presidente. Samtang sa kangot sining balita mga katropa. Sa liwat nga nagpagwa naman sa pahayag sa Gyapon ang aton sining BC presidente. Matapos gani nga nabaton nga to ang notice sa warrant of arrest. That's why nga nagpadulong ini sila kaupod niya sini ang iya sini nga mga legal counsel. Ngagin pa kamayo nga magpadulong sa korte nga kung sa diin na gin isyo ini nga warrant of arrest. Kag subong man nga nagpiansa mga kabiyanan. O sige pagwa sa ngaton sini nga vice presidente sang pahayag matapos nga nakapiansa sang kaso nga grave threats sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Suno gani diri sa iya kumalin pa sa ang tuig 2023. Oh, suno diri ginagipit na siya kuno kay subuman ginaharas sa ngaton sini nga gobyerno.

Subuman sa North Dresia. Oh, nga hindi ako na mabatyagan nga. Nga luwas ang iya sining ginikanan, mga kabataan. Kung magapabilin pa siya nga kaupod ang mga toxic people sa North Dresia, saton sining goberno. Si Duterte ang nagapangatubang sa tatlo accounts sa nga grip traits mga katropa may kangot sa Republika ka 10-175 upon Cyber Crime Prevention Act sa Dimera sa nga 120,000 nga piyansa nga ginrekomendar ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sa kada accounts ni mga kabiyanan. So meaning sa tatlo accounts magtag 120 mera sa saing 360,000 pesos nga ginpiyansa. Sandig naman sa ginrekomendar sang korte. Matandaan nga ni nga nag-ugat ining kaso ni Vice President Sara Duterte sa online press briefing sang tinalikdan nga tuig 2024. O sa diing gisiling sining nag-hire na siya, no? Sa nga tao nga mo iya mag-assassinar kay President Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, kagay former Speaker Martin Romualdez. Paranglitan iya mga kabiyanan nga siya ang

Good morning, anay, sa kay Ma'am or Sir Tristan Wyatt Gulay. Sa kay Noy Renato Fulyuna, good morning. Kay Nini Bacas, Nini Dilatina, good morning. Good morning ko na sa tanan ng mga class members kag listener. Buman diri sa station. Sa kay Pare Rex Castillo Ramirez, good morning. Kita ko to damo panguha nila day kon ba? Oh, kapuli na si Pancho Villa. Sa kay Pare Coy Mark Villorente, dra, good morning. Kay Marilitlit da, good morning. Binigit sa mga taga Aguho pa dahi. Marami sa nga mo, ito kong kaon sa talababla. Mga seafoods. Sarap balik-balikan. Sa kay Sir Saldi Villagracia Oronia, good morning. Sa tanan ng mga staff sa Z-Point. Sa may banwas ang Pontevedra. May maswerte nga ito sining mga blutuan, no? O, nga nakabaton sa nga... sa nga metal detector. Sa mga blutuan, dira, humalin sa pribado kag... pampubliko, elementary to college. Nga nasa kupan, dira sa may banwas ang Pontevedra. Ay, congratulations, ha? Dalaman sa iniman ang inisyatibo sa Pontevedra Barangay and National High School Association Incorporated. Kaya subuman sa kay Sir Saldi Villagracia Oronia da ho. Mera sa good heart, good intentions. Padayon lang ah. Kag mini more pa ko no. Sa kaya Crystal Maria Joy Libardo, good morning. Kaya Mary Chris Palabrica, good morning. Sa kaya ano dan ho kay Jeric Dilyaba. Nagatutok siya sa bakin sang Taiwan. Sa dugay naton din nga balitang national. Laging ginpasangkad sa lebre nga kuliyo para sa mas madamo nga mga Pilipino. Firmado na sa nga ton sining Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang Republic Act 12325 or ang laying nag-amiendar sa New Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa gahom sa laying mga katropa, pasangkaron ang libreng tertiary education kag bulig pinansyal para sa mga estudyante nga kapos sa kwarta. Lakip sa prioridad sang layi ang mga estudyante gikan sa mga pigado kag disadvantage nga pamilya. Lakip ang mga kwalipikado nga beneficiaryo sang 4Ps. Subuman gin palapad man ang tertiary education. Or tertiary education subsidy or TESS. Agad nga masakop ang internship, professional licensure, kag allowance para sa mga estudyante nga mga or nga mayara sa kasablagan. Or let's say PWD nga mga estudyante. Ah!
Mimo man nga dugangan sa isa katuig ang tion sang pagkumpleto sa pag-eskwila kumira sa nagakaigo naman nga rason. Gin man doan ang Unifas board nga ripasuhon ng mga katropa kag i-adjust ang balor sa tertiary education subsidy. Tag sa 2 ka tuig agod nga masabat ang epekto sa inflation kag pagtaas ang gastos sa edukasyon. So hopefully tanan nga maka-avail sa sining free education sa aton sining mga college student. I don't know kung ano ah. Eh wala man digin specify nga both cal ano ni private kag ano ni university. Okay man, may baluan na ton gani mga katropa, subong iya or nagliligad pa. Ako di ko magsala, pinagito sa layi nga nangin utor si Senator Bam Aquino nga nangin libre ang tuition sa aton sining mga college student, particular sa mga universities. Later na lang sa aton sining address sa probinsya, ang Capiz State University. Wala sang tuition ah. Pero ako yan, nag-skwila ako before na isa, kuya mo. Okay man ang mga barkada, kung nag-skwila sa university, ay nakabaton niya sang tag 40,000 katropang Jason. Grabe no. Pero ako iya, galing nag-eskwila ako sa private, hindi rason nga may kaya-kaya. Nag-eskwila ako iya sa private, bangod libre ang akong tuition. Only ang miscellaneous fee ang ginbayaran ko. O, kabaylo naman sang serbisyo. Okay man, nangin working student ako sa eskwila. Tanina abutan, tanino? Great lang uno dira ako sa Villanueva family diri sa Mungpong Dulunan from Tyra Villanueva. Dono kay Tyra ba? Season subong sa rambutan kag ano? Damo to di Tyra tanong pro. Good Sunday everyone. Hello katrabang. Ilmer pag shout out lang ko sa beautiful girly ko Rogeline Crystal Joy Libardo nga kaya Mother Maria Libardo. Thanks gid. Atrapang Elmer, gcash mo kay masend ko. Bograbi. Oh, i-PM lang ko, Crystal Maria Joy Libardo. Kay, ako lang ma-PM, Galisibo. Atrapang Jason, may advance gift na ko ho. Thank you, gina, in advance. Sa kay Ma'am Alice, sa Tomswa, good morning. At mga katropa, mga balitang lokal ninyo na batihan ang builog ng ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Sa di may kape ka na, may zanton kag vitamin D3 ka pa. Ang Premium D3 Coffee Mix among ginugpong epersa sa zanton kag vitamin D3 sa isagid lamang ka Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mayra sa mga gustin nga makabulig agod nga turawan ng mga bukol-bukol sa aton sining lawas bangod man sa anti-tumor properties sini. Mayra man ini sang vitamin D3 nga nakabulig agod nga mampabako ng imong immune system kag subo man ang aton sining resistensya sa aton nga lawas. Don't you worry mga katropa ha, sa aton sining mga kuturan nga nag-superher sa balatian nga diabetes.
ang mga ginakulbaan sa mag-inom sang kape. Ini ang premium D3 coffee mix ang gipatamis iya sa stevia glycosides nga nagabulig control gid sa imo sininga blood sugar levels sa inyong lawas. Kani wala gid sang kabalakana ang aton sininga mga kuturan nga mga nag or mayara sang diabetes. Ang premium D3 coffee mix ang sarangyo ni mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika malapit sa inyo sininga lugar. And pwede ba ma-place order sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok shop.

0: Sa aton sini nga balitang international. Agit panginwala sa United States kamera sa mga civilian. O nga naulamit mga katropa sila sini nga pag-atake sa Iran. Agit siling ni US President or Vice President GD Vance. Nga mga Iranian na Revolutionary Guards Corps ang nagapalapta iya sa mga piki nga balita. Dugang pa sini mga katropa nga ilagin siguro ang mga target lamang sang US ang mga nagapanguna nga military installation sang Iran. O kung may mga civilian man sa Iran nga maigo, magaserbi ini nga leksyon sa ila suno sa aton sa Vice President sang US mga katropa. Samtang siguro naman sini nga legal ang ila pag-atake bangod sa pagpatiga sang Iran nga wala ginauntatan ang mga nagalabay nga barko sa Strait of Hormuz. Kag subuman sa pagpatuman sa mga tupiko angot iya sa pistok mga katropa. Muni naman ang resulta sa pagtaas ang mga petrolyong produkto mga katropa. Sa information tanido sunod nga semana mayara naman sang oil price hike. Grabe no, way pagi sila yung gauntat. Galibog ang ulo nila, ya kung paano nila ubusan ang mga bala nila. Oh, ang ila sini nga mga missiles to. Gidonate na lang din sa aton sa Pilipinas. Samantala, kita diya sa aton sini nga pungsod, galibog ulo ta kung din ta makuha. Gid daw positibo gini. Ay, hopefully mga katropa nga nga matapos na ning tensyon sa tunga sa nga US kag Iran. Para magtulo-tawhay naman ang aton sining bulsa. Sila iyang naga okay, hindi lang sila ang apektado, mas kita ang apektado man. Alam tayo bala kung magtaas ang petrolyong products. Balabarig at taas naman ang aton sining mga ano? Ng mga balaklon. Pero nga ton nga sweldo ay gataka. Ayoy! Nagkataas lang ang cost of living. Pero nga ton yung minimum wage wala gyapo nagisaka. Ay, ay. Sige lang nga, time will come ko no. Sabagay, willing to wait naman kami. Pero until saan o? Oh? Ah, mga sirs! Sige, oras na ito mga katropa. 31 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5. Oh, good morning, anay. Kay Sir Ryan Sina de la Cruz. Mayang aga, parikoy, tulog taliwat. Salamat! Ang balitang internasyonal na mga katropa ang builugin nga ginadulong sa inyo sing Santon Vitamin C. Ang alkaline base non-acidic nga vitamin C nga nagabuli kagod nga mapabasko kag mapabako ang aton sining immune system. Inabuligan man ang aton sining lawas sa good nga pagigbatuhan ng mga viruses kag ang mga bacteria. Santon Vitamin C mga katropa isa ka water or isa ka powerful antioxidant nga magabulig. Agud nga mapabakod ang aton sining imong system kag ginasuportahan ang aton ang kayong lawas. Agud nga mapabilin kita nga healthy kag healthy sa sakit. Ini man ang anti-aging, anti-inflammatory kag nagabulig producing collagen. L-carnitine kag pila ka mga neurotransmitters nga kinahanglan para sa aton sini nga maayong pag-function sa aton nga lawas. Ay, sa aton vitamin C, quality product of Yes to Health Incorporated, mga katropa. Malta naman kami sini sa Martes Parekoy. Ah, ano pa, be? Hindi lang kamo, kami man. So, na 200 ko, tatlo na nakadlaw. Subong niya daw, akat gani, makadua kadlaw, Parekoy. Ay, dako-dako, nagin ang aton sining expenses. Sige lang ah. 5:32 in the morning, mga katropa. Sa dugang naton nga mga balita, tutukan nyo ha, sa aton sining paga panumbalik. Sa balita in sports, kag showbiz news, sumuban sa mga balitang lokal. Kagiban pa nga mga balita inatutukan sa aton sini nga pagpanubalik mga katropa. Makaligad gila mga pila ka mga labing importante nga mga paibalo. Kay list by.
1: XFM. XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo, ay madaugid dyan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana ba?
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: XFM.
8: Xanthon Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cyst ko sa ovary.
9: 3cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Xanthon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Xanthon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
8: Xanthon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
12: Good thing may Xanthon Gold Coffee Mix.
11: Maluwas sa manamit gig.
12: May free collagen.
11: Ang guta tayong kapa.
8: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
13: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
18: Ang sakit.
8: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

41 minuto sa nakaliga sa tak ng alas 5 sa aga. Mga katropa, public dress at ton, sininga pagpangalagad sa exciting Pilipinas. Good morning, anak kay Ma'am Lorly Bubong Gregorio. Good morning, great landa ako kay Lorly Bubong. Sa kay Kent, kay Tantan, sa nga Pinyamayon Capiz. Good morning! Sa una, parikoy, akong 200 holdi na na. Mga nga biyahe, subong niya, 400 na gid. Grabe no, do pilo gidyang isaka. Grabe na gidya subong. Oh, good morning! Nagapamati diri sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Shoutout lang ko sa palangga ko kay Miss A. Pasiti Kenneth. Balaan nyo na na kung sino si Miss A. Grabe no? Pero sige lang ah. Sa kay Inong Jobert Delphine, good morning gid. Kamusta da nong? Do ay pagita, do ay nagita ka kita ay no? Sige lang kung maka-area ko, billing ko lang galing sa DRR. Oh, ang imo sining advance gift. Alog lang ko da, remind kay Mayor. Ito na ang ano kay Dogutok na to sa ako ng ano eh. O ang Under Armour. May aga kay Mama Vivian Harsi Alayon. Nagatutok isa di sa ton sininga pagpangalagan. Sububan sa kay Rio Aninang Daho sa Aninang Karinderya sa Barangay Banika. Subuman sa Kaiser Freddy kag Gina Pasino sa nga Gina Fruit Stand. Sa kay ng Christine. Christine Barrios. Okay, ng Tinay. Good morning. Sa Totski Store sa Barangay Baybay. Available na ito. Sininga ko na ang drop box sa Gold Eagle Beer. Sa Monsali Store man. Sa kay George Aguilda, good morning si mo sir. Ay subuman sa kay Jay Bernas. Sa nga ito, sininga makatapos sa Traffic Management Unit. Kahit sa ibang panila nga mga kaupdanan, nga nagatutok. Nagatutok sila pinagi sa ila sa nga handheld radio. Shoutout na lang sa taga Barangay 5. Salamat. From Jacqueline Bonsalan Osorio. Lapit tayo lang ang muguro, Daniko, anay. Ni, sino ganini, ho? Ni Mark. Ni Ernesto Alvarez. Siguro sa mga kautora na ton ha, sa mga nagabugos gid sa aton sining transport sector, sa mga jeep na ton dira, sa mga L300 bus kag mga tricycle drivers, halong sa inyo sining nga pagbiyahe ha, halong gid sa aton sining dalanon, labi gid sa mga taga Primero distrito kay man nagulan-ulan, di ba la? Sa mga naga-single da, dalagid ka mo sing helmet nga. Hinay lang sa pagmotor ah. By the way, mga katropa, speaking sa pagmumotor. Atensyon na nai sa ton sini nga mga kuturan nga mga riders diri sa Ciudad sa Rojas. Gani mga katropa, oh, kung handa na kamo nga mag sa ginapatigayon nga ibenta. Subong iya sa Suzuki mga katropa. O gani ah, magpadulong na sa SM City, Rojas.
Subong iya nga September sa is. Okay man, nagsugod ang ila sini nga event. Kumalin kahapon nga adlaw, September 5, Sabado. Nagsubong adlaw nga September sa is. Kaga, mag-experience na sang full lineup sa Suzuki Motorcycles halin sa underbone, backbone, kag subong man sa scooters. Last, at istingin na mga katropa ang all-new Boardsman 15, ang ultimate blend sa luxury nga intelligence or luxury and intelligence. In partnership sa SMDI, ganyan mga katropa, magbakal na sa anuman nga Suzuki Motorcycles kaga ipauli ang mga panalong promos. At subong naging lamang sa full tank gasolina. Exclusive Suzuki merch, helmet, kag Suzuki jacket. Ipauli man ang 5 ka kilo nga bugas, grocery bundle of joy, kag torch lamp mga katropa. Dilay na, may lifetime free service pa, 2% discounts per part, kag mayara sa 3-year free LTO registration. Oy, sa pinakabarato ha, nga down payment as low as 4,500 pesos mga katropa. Ang inyo sini nga down payment. Pwede man maabil ang pinakamataas nga savings up to 30,200 pesos. Gani mga kabiyanan, di na pagpalampason pa. Subong iya nga adlaw sa Domingo, September 6. Makaupod naton ang kabarkada naton sa pagmotor. Ang mga sikat nga mga motovloggers, amo si Jawu Motovlog. Kaya isa pa si Katagumpay Vlog. Ang isa man sa mga ginaabang-abangan sa naton, sini nga mga riders diri sa probinsya Singkapis. Malagsahon lang yung magbisita ha, diri sa aton sa siyudad sa Rojas. O gani, grab the opportunity mga katropa o, para ma-meet and greet nato ng aton sini nga mga idolo sa pagmumotor. Malay nyo, maka-avail ka mo karoon siyang free helmet na halin sa ila. Okay man, sikat ni sila sa pag-vlog, sa paghatag sang helmet. Road safety advocacy. Kag sa iban pang ma-inspired ang aton sini nga makuturan sa pagmumotor. Gani mga katropa, hindi na magpauli pa. Kita ita to sa SM City. Subong adlaw sang Domingo sa katapusan nilang adlaw sang ilang sini nga promo. Gani mga katropa, ride ahead with Suzuki. Aras, 50 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Sa aton sining showbiz news mga katropa. Opisyal lang gin-release ni Miley Cyrus ang iya bago sining single nga Basa Persuadis. Kadungan siya sining music video ay nasambit nga kanta ang lead single sa title track sa iyang 10th studio album. May balawan ganyan mga katropa sa 80s inspired synth pop ang dance track nga Bass Proceeds ni Miley Cyrus. Patundahan sa damlag lang nag-rebrand ang singer sa iya sini nga artist name gikan sa anay nga Miley Cyrus sa simple nga Miley kag ini. Ang Miley nga tawag ang ini man makita sa iya sini nga social media page mga katropa.
Santa mag-perform si Miley sa Hollywood Bowl sa Los Angeles sa Oktobre 16 ka Oktobre 18. Sa mga Pinoy da, abang-abang. Sa mga overseas Filipino workers nato, wala ni ginapalampas ya. Alright, sa balita naman sa patagsang kinampang. Mga katropa, good news ha. Para sa tonsini nga pinahitin ni star Alex Yala, sulod na sa ikatatlong round sa nga US Open. Iniman matapos nga lutuson niya si Oleksandra Olilinikova sa nga Ukraine sa score nga 6-1 kag 6-4. Sa unang set pala mga katropa, dominado na sa nga seeded 17 sa torneo nga si Yala. Ang hampang nila nga ginhiwat sa Louis Armstrong Stadium. Pagsulod sa ikaduhang set, nakalaga si Olinikova. Apang wala nanigin na tugutan ni Yala nga maglabot pa sa ikatatlong set. Ganigin tapos na sini ang hampa. Ang nasambit nga resulta ang kaangay pag timalos ni Yala sa Ukrainian tennis player nga una na kaperde sa iya mga katropa sa Mayo sa Stars o Strasbourg Tournament. Subuman inuman ang unang kigayunan nga nakasulod siya sa ikatatlong round sa US Open. Bangod man tub-tub lamang ini sa ikaduwang round sa nagligad nga tuig. Sunod nga makatubang sini ang sinuman nga magadaog sa tunga nanday Francisca Jones kag United Kingdom kag Eva Juvic sa United

Ang balitang sports, ngayon na ba't yan? Ang bulog nga ginadulong sa inyo sa Torbo, the tariff food supplement for men. Amira sa maka kaglabuwas ka herbal extract na popular sa South America nga nagapabagsik. Nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas ng libido level sa tonsining alawas. Sa mga Mr. Dera, sa Kaiser Rex Dita, limitay ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kay Mrs. Magtumar sa gidla magkakapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabako da inyong relasyon. Kay subuman ang imo sining performance sa inyong quality time. Ang Turbo Titari Supplement for Men. Ama bakal sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Kay subuman ang quality products sa Mr. Hold Igor for

0: Kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio. Sir, sa Rizal Street kami, Tabok, Manila. Ano naman? Tabok, Manila, Teacher De Ernesto kag Ma'am Natalie Scaluna. Sa Piyak, sa Legaspi, Ilawod, sir. Uy, dumudamu, nagali sila daw. Sige, good morning lang da sa mga taga-barangay 5. Kay Elmer Labaw Alayon. Good morning. Okay, Tukayo, gali ho. Tukayo, Elmer Alayon. Halong git permis sa palangga ko. Miss A. Di pagkalipiti, ikaw lang ang palangga ko. Wow. Sa kaya, Ma'am Imi Villagracia Tandog. Thank you. Good morning. Pa-shoutout lang mga upod ko di sa suba, katropa. Nga nag-sinsay sang lambat. Pangasag si Tata Kagbito. Greetings coming from Parikoy Rex Castillo Ramirez. Wala da Parikoy si Kuan, si Pancho Villa. Kami ka pangalan niya, no? Si Pancho Villa. Okay, Parikoy Mark Alvarez or Mark Villorente. Okay, Ma'am or kay Marida Kuan, Litlit, good morning. Ara sa da ko no ho. Sige. Humana na da Pancho Villa. Sir Pancho Villa, ton nga kwan nga Titanic. Para tistingan ta na to paulutaya, no? Sulusugba lang ta to sang sipods. Galaan ta lang dahon dahon, okay na niyan. Chat lang ko Parikoy kung bakante ka parohas, ha? Chat lang ahead before. Maka preparar matatubala. Alright, oras na ito mga katropa. Sige tayo, 7 minutos na nakaligad na sa takna sa alas 5. So lang alam, naging nga ton sininga panyempo, dres at ton sininga pagpangalagad. Okay mga katropa, madamang giging salamat, ha? Sa inyo sininga pagupod sa Sunday edition sa Exciting Pilipinas. Sa mga kotoran na tondra nga nagahimos na sa inyo sininga pagsimba. Sa mga wala pa, sa mga nagabulaw, oy bango na! Para naman nga magsimba. Happy Sunday mga katropa! Sa liwat madamugid nga salamat. Partner naton sa technical side si katropang Jason Anonoy. Para man ang inyo sininga talos nga laga ng inyo anchor man katropang Elmer Derecho Estimar. Kaginem platunto na exciting Pilipinas ang 106.5 XFM Roja City Capiz ang katropa mo. Exciting.
1: XFM. Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo! mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
6: Girl, may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya ipot ko siya ako sa
6: Sister Pain.
5: Resigda, sige. Madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
8: Hala, ka-exciting!
9: We

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na. Pagtumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, XFM!

0: Exciting Pilipinas, alas 6:05 na saga. Oras na bilog ang ginadulong sa inyo sa Imluwilir, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong aga banwa syudad sa Roas Provincia sang Capiz. Adlaw kita karon sang Domingo Pizza Size na sa bulan sang September tuig 2026.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagsakaroon sa aton sini nga mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang sa lokal.
0: Baito na ibang news nga lalaki arestado sa pagbaliga sa hindi lisensyado nga armas lutang sa Barangay Barica, Granada, dugang nga na-recover.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Negosyante arestado sa pagbaligya sa peke nga sigarilyo pinaagi sa Gahoma sa search warrant sa Banwas sa Pontevedra.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Capiz Maritime Police ginmonitor sa madugay ang subject person sa search warrant sa Banwas sa Pontevedra sa pagbaligya sa peke nga sigarilyo.
1: Express Balita.
2: Kaso sang dengue sa Capiz, nagsaka na sa 675 or 33 ka mga bagong kaso na balhag.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines.
0: Headlines. Sa mga balitang nasyonal,
1: balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Buting threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gintunan ang nga baguhon.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Laying nagapasangkad sa libre nga kolehiyo para sa mas madamang mga Pilipino ang permado na ni Presidente Marcos.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international,
1: balita sa international.
0: US ginpainwala nga may mga sibilyan nga naigo sa airstrike sa Iran.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa entertainment news naman, Miley Cyrus ginrelease na ang iya bagong single nga Bus Persuades.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Rockets ginpalawig ang kontrata ni Amin Thompson or Thompson sa ila.
1: Express Balita. Express Headlines.
2: Sa health news, sweeteners sa chewing gum kag jam ginaangot sa mas mataas nga risgo sang stroke kag heart attack.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
0: Sa balita naman sa patag sa negosyo, inflation rate sa nga pungsod naghinay sa 6.1% sining Agosto suno sa PSA.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 106.5 XFM Rojas kag bugos nga Pilipinas alas 6:09.

0: sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Capiz. Subuman ng Capiz Provincial Field Office, Aroha City PNP, PIT Capiz RIU 6, kag Capiz PPO, sa Barangay Barica, Aroha City, Taknalas 4:20 sing hapon, September 3, 2026. Kung kilala ang nadakpan si Kaya Dines Bundai Sindayen, 29 anyos kag residente sa sitio Bagong Baryo, Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Natigay nyo na bakla ng subject person pinagi sa operatibang nagpakilala Fisher Bayer sa isa ka unit sa Colt MK4 caliber 45 pistol. Kaya sa magasin kag-apat ka mga live ammunition sa balor ng 15,000 pesos sa bibilang bike bus money. Dugang na recover sa paginakop sa suspect ang isa ka fragmentation hand grenade nga nakasulod sa bag nga ito ma. Sa karoon nga rani ni sa kustudiya sa NCIDG Capiz ang ining nadakpan para sa nagkigo nga disposisyon kag natalana nga pagpasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 upon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9516 o kon illegal possession of explosives.
1: Express balita sa lokal.
2: Sa tapadugang balita lokal, arestado ang isa ka negosyante sa pagbaligyas ng peke ng mga sigarilyo. Pinagi sa implementasyon isang search warrant sa pagpanguna sa Maritime Police sa Sitio Riles, Barangay Intungka na Pontevedra, Capiz, at atak na alas 5:30 sang aga sa tinalikdan ng Setyembre 3, 2026. Ginkilala na dakpan kay alias Abel, 38 anyos, kagresidente sa nasambit ng lugar. Nakuha sa paghinakop ni Abel ang 122 karims kagtatlo ka kahasang na naresaring ang mga sigarilyo nga nagabalor tanan sa 167,551. Ang search warrant ang ginesyo kaginpirmahan ni Honorable Lorencito B. Diaz, Executive Judge, RTC Branch 17, 6th Judicial Region, Roja City, nga napitsahan Setyembre 2, 2026. Sa karon, yara na sa kustodiya sa Maritime Police ang arestado para sa nagkaigo nga disposisyon kag mga pangatubag sa kaso nga pagbaylar sa Section 10 sang RA 8424 o kung ang Tax Reform Act.
1: Express,
0: sa kaangot nga balita, nangin madugay ang monitoring sa mga katapos yung Capiz Maritime Police sa subject person nga ginimplementaran sang search warrant sa sitio release Barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz ang tinalikdan ng September 3. Sa pagpakigangot sa XFM Rojas kay Police Captain Sindan Sintyon, Hepe sa Capiz Maritime Police ginpahayag sini nga na materialize ang pag-implement sa search warrant matapos nga mamonitor ang subject nga nagaduso sa illicit cigarettes sa merkado sa President Rojas, mga talipapa kag Changi Halin sa Banwas sa Mahayon. Namonitor nila ang mga subject nga nagabaliga sa piki nga sigarilyo kag makabig nga imported apang wala nagaagi sa BIR. Dugang pa sa ila pagpangusisa sa subject, ginkanta sini nga nagasupply sa among mga produkto nga nagikan sa Carles kag Istansya Iloilo. May mga tiol man nga may mga kilala ini nga nag-order kag nagapasakop nga magbabakal agad nga ibaliga sa probinsya sa Capiz. Matandaging kilalang subject person si alias Abel, 38 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar. Nakuha sa paginakop ni alias Abel ang 122 tanan ka mga rimsang tatlo ka mga kahasang nagsari-sari ng mga sigarilyo nga nagabalor naman sa 167,551 pesos. Ang search warrant nga ginimplementar ang giniisyo ka gimpirmahan ni Honorable Lorencito Diaz, City Judge sa Regional Trial Court Branch 17 na Rojas City Capiz, ang napitsahan sa September 2, subong nga tuiga. Sa karon nagapabilin ining suspect sa kustodiya sa Maritime Police kag napasakaan na sing kaso sa pagbaylar sa Republika ka 10643 o kon Graphic Health Warning Act kag Republika 8424 o kon Tax Reform Act.
2: Sa atong katapusan ng balita lokal, mga katropa, nagdangat na sa 697 ang kabugusan ng numero sa kaso sang dengue sa probinsya sang Capiz, humalin Enero 4 tubtub Agosto 29, 2020.

0: 6. Sanding sa Provincial Dengue Case Bulletin, naglabo sa Tritaytras Tanan ang naduga nga bagong nga kaso sa nasambit nga balatian sa probinsya. Apang 35.46% ini nga mas manubo kung ikumpara sa kapareho nga panahon sa nakaligad nga tuig, sa di naglabot lamang sa 1,000 ang kaso. Nagapabili naman sa 4 ang na-record nga mga napatay, kagwala naman sa bagong record nga dengue-related death ang Provincial Health Office. Sandig pa sa datos, ang siyudad sa Rojas ang nabalhag na may pinakamadamo nga kaso sa probinsya sa diin, naglabot sa 133, nga ginsunda naman sa Tapaz nga may 123, Mambusaw nga may 60 ka mga kaso. Pinakamadamo nga age group nga naapektuhan sa dengue ang nagaedad sa 10-19 anyos nga nabalhag sa 27.75%. Gani pa dayon sa karoon ang panawagan sa PHO sa publiko nga patigayunon ang 5S strategies o kung ang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, support fogging or spraying kag sustained hydration. Ilabi na sa mga na-mentionar ng mga barangay, agud makalikaw sa halit nga dala sang dengue. Express Balita. Mga katropa, mga balita lokal ngayon na batian ang builog ang gradulong sang Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C ang sa kanan acidic o kan alkaline-based vitamin C nga nagabulig agod nga mapabasko kung mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imo nga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses sa kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita. Sa mga balitang nasyonal. Balita nasyonal. Gingkonsiderar na sa pila ka mga senador nga bago ang voting threshold sa impeachment trial para sa conviction o paghatag sa hukom kay Vice President Sara Duterte. Sana sa kay Senate Majority Leader Mig Subiri, pila ka mga senador ang luyag nga tunan ang voting threshold sa 16 para sa kinahanglan nga buto sa paghukom sa guilty verdict sa kay Vice President Duterte. Sa pagtanaw ni Zaviri, nagapanguna nga isyo sa ang pila ka mga mamalida nga ginakonsiderar ang threshold sa numero nga pagbuto sa impeachment ang bangod sa pilaman ka mga senador ang hindi magatambong sa trial bangod na nakahunong sa presuhan. Kagang isa naman ang nagapanago. Gisiling ni Zaviri nga mahimo ini nga pagadibatihan sa mga mamalidaha kag mahimo man ini nga kwestiyonon sa Korte Suprema.
0: Sa tagkatapusan nga balita nasyonal, permado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12325 ukon ang laing regaamyandar sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa gahomsang laye, pasang karon ang libre nga tertiary education kag bulig pinansyal para sa mga estudyante nga kapos sa kwarta. Lakip sa prioridad sang laye mga estudyante nagikan sa mga pigado kag disadvantaged nga pamilya, lakip ang mga kwalipikado nga mga benepisyaryo sa 4Ps. Ginpalapad man ang tertiary education subsidy o contest, agud masakop ang internship, professional licensure kag allowance para sa mga estudyante nga may kasablagan. Mahimo man dugangan sa 1 ka tuig ang tion sang pagkumpleto sa pag-eskwela kung managakaigo garason. Ginmanduan ang Unifast Board nga repasuhon kag i-adjust ang balor sang test. Tagsa 2 ka tuig agud masabat ang epekto sa inflation kag pagtaas sang gasto sa edukasyon. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang ginadulong sa inyo sang Xanthone Plus Gold. Ang Xanthone Plus Gold ang mayaras ang high potency sang 100% natural herbal extract nagikan sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, at spirulina nga makabulig agad nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
2: Sa balitang internasyonal, ginpanginwala sa United States nga may yara sa mga sibilyan nga nulamid sa ila pag-ataki sa Iran. Ginsiling ni US Vice President G.D. Vance nga mga Iranian Revolutionary Guard Corps o kona IRGC ang nagapalapta sa piki nga balita. Dugang pa sini nga ilagin siguro nga ang target lamang sa US ang mga nagapangunang nga military installation sang pungsod Iran.
1: Kung may mga civilian man nga Iranian, maigo magaserbi ini nga leksyon para sa ila. Gisiguro man sa US Vice President nga legal ang ila pag-atake bangod sa pagpatig-a sa ang Iran nga wala nag or kon ginauntatan ang mga naglabay nga mga barko sa Strait of Hormuz kag subuman ang pagpatuman sa mga tupiko angot sa pistok.
3: Express Balita.
1: Mga katropa, ang balitang international ninyo nabatihan ang builog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Available na ang imo Ultimate Eye Protection ang suplemento. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule na meras ang pinasahing nga kombinasyon sa phytonutrients nga popular nga ginagamit agod nga proteksyonan ang aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon.
3: Express Balita.
0: Kaga sa ato naman balita sa patag sang showbiz, mga katropa, official na nga gin-release ni Miley ang iya bagong single nga Bass Persuades kadungan sa iyang music video. Ang nasambit nga kanta ang lead single sa title track sa iya 10th studio album. May baluang nga 80s-inspired synth pop ang dance track nga Bass Persuades ni Miley. Matandaan nga sang damlag lang, nag-rebrand ang singer sa iya artist name nagikan sa anay Miley Cyrus sa simple nga Miley kaginang makita na sa iya mga social media pages. Samtang maga-perform si Miley sa Hollywood Bowl sa Los Angeles October 16 kag October 18.
3: Express Balita.
0: Mga katropa, ang balita sa entertainment, ang builog gradulong sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, pamiyara sa Glotta Kojic, kag Virgin Coconut Oil, o kon VCO, nga nagabulig agad nga mapunggan ng early signs sa skin aging, o kon pagtigulang sa ngaton nga selula sa panit. Ini man na nagabulig agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngaton nga supat, gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutta Kojic Soap.
3: Express Balita. Balita sa sports.
1: Para naman sa balitang sports, ginanunsyo sa Houston Rockets ang contract extension sa ilang guard na si Amin Thompson. Ang lima katuig na rookie scale extension nagabalor sa $208 million o kon 12.98 billion, kag naglakip sa 10% trade kickers no sa ESPN. Sunod sa kay General Manager Rafael Stone, kinarepresentar ni Thompson ang tanan niya luyag nilang organisasyon kagay sa iyang ilike two-way ability, kakusog determinasyon kag nagakumpit sa kada sirkumstansya. Subuma payag ni Stone nga mas nag-amprobar ining si Thompson kada tuig nga nagahibaluan sa Rockets nga nagapadulong pa lang ini sa iya pinakamaayong nga performance sa basketball. Magasulod na ang 23 anyos nga Rocket guard sa final season nga ang iya apat katuig nga rookie deal nga gipirmahan sa 2023. Makaangkon siya sa 12.26 million sini nga season antes magasugod ang iya nga bag-o nga deal sa summer sa 2027.
3: Express Balita.
1: Ang balitang sports, mga katropa, ang builog nga ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Amira sa ang makakaglabuwas ka herbal extract na popular sa South America nga nagpapagsik kag nagapakusog sa enerhiya kag nagapataas sa libido level sa aton nga lawas.
3: Express Balita. XFM Health News.
0: Kaya Aga sa atin ang mabalita sa ikaing lawas mga katropa, ang sugar-free sweetener nga xylitol nga ginagamit sa pila ka mga chewing gum, sugar-free candies kag jam, kag iban pa nga mga produkto ang ginaangot sa mas mataas nga risgo sang stroke kag heart attack. Sunod sa isa ka pagtuon sang tuig 2024. Nakita man sa mga researchers nga posible nga mapadako sang xylitol ang aktibidad sang platelets kag makadugang sa posibilidad sang pagtugas sang blood clot. Gani para sa mga masami nagakonsumo sang madamang nga sugar-free nga mga produkto, mas maayong usisaon ang ingrediente or ingredient list. Agad makita kung mayara ini sang xylitol. Mahimo man nga magpakonsulta sa mga kwalipikado nga mga healthcare professional para sa nagakaigo nga mga pagpili sa pagkaon. Mga katropa, ang health news, ganyan na bating anong builog ang gradulong sang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ang Zantun Gold Herbal Tea, ang himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga manggaranong gid sa health benefits. Ginpatamis maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansa ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton lawas. Gani wala kabalakan ng mga katropa nga nagasupreher sang diabetes. Mayari manin sa xanthones nga sa ka-antioxidant, nagikan sa prutas nga mangosteen. Ganing kakasama nga toxic, kagi-cleanse ang ato nga lawas, piragi sa pag-inom sa Zantun Gold Herbal Tea.
2: Pagpara naman sa balita sa patag sang negosyo, may magamayng paghinay sa inflation rate o kung ang kadasigon sa pagtaas sa presyo sa mga balaklod. Subupan ang serbisyo sa pugsod sa 6.1% sa nakaligad nga Agosto gikan sa 6.2% sa bulan sang Hulyo. Sunod sa Philippine Statistic Authority o kung PSA, nagapangunang nagduso sa gamay nga pagnubo sa inflation ang mas mahinay nga pagtaas ang presyo sa pagkaon kag non-alcoholic beverages, subuman ang pagpahaganhagan sang balayran o sa transportation kag mga pampubliko nga utilities. Apesar may na-record nga gamay nga paghinay, nagapabili naman nga mataas ang level kung ipaanggid sa target sang gobyerno nga ikaduha tubtob 4% para sa bugos nga tuig. Ipasalig sa otoridad nga magapadayon ang paghatag sa financial subsidy sa pinakaapektado nga mga sektor sa tuyo nga mapaganhagan ang mga apekto sa pagtaas ang presyo sa mga balaklon sa pamilya ng mga Pilipino.
3: Express Balita.
0: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may baylo nga 62 pesos and 59 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may baylo nga 49 pesos and 34 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 97 centavos. Euro may baylo nga 72 pesos and 66 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 64 centavos. Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update, ang builog ang gradulong sang Zantun Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix sa may aramang sang natural and calming herbal ingredients, kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kon marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits sa perfect blend. Agad ma-refresh ang energy na gasuporta sa ikaing lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantun Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Mga tropa kagamuyod to, mga natipon nga balita subong adlaw sang Domingo. Mga balita nga buylog naman nga ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yesto Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold,
0: Santon Vitamin C,
2: Santon Plus Coffee Mix,
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
2: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Turbo Dietary Supplement for Men,
2: Santon Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
2: Santon Gold Herbal Tea,
0: Santon Gold Coffee Mix,
2: Sis the Pain,
0: Santon Plus Herbal Oil,
2: Santon Plus Herbal Soup,
0: Kaglear Skin Beauty Soap.
2: Mga katropa, mga produkto sa Yesto Health Incorporated nga sarang mabakal sa mga suking ang mga butika sa inyong lugar. Kaya subuman, pwede man ma-add-to cart sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Pwede may mga katropa, antes na magtakop sa aton sining Express Balita. Oh, good morning anay sa aton sining mga kuturan nga nag-upod. Pinigit sa aton sining mga class members sa kay Sir Solomon Antonio, kay Ma'am Lisa Digala, kay GJA Mini Sound, kay Rex Dita, kay Toto Valdison Escalada, kay Tristan White Gulay, good morning. Good morning katropang Ilmer, forget ko no kay Papa ho. Mali pa si Tikinet, kita mo na Ma'am Joy. Sino pa Ma'am Joy?
0: Si katropang Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Good morning Ma'am Rhea. Kag of course si katropa nating Eric Berry, nagpa-highlight pa sa ating programa.
2: So bumay sa mga kotoran na ito yung nagtutok sila sining ang tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Good morning and a happy Sunday mga katropa. Para naman sa aton sini nga Christmas countdown. Mga katropa, may aran naging lamang sa 110 days until ang aton sini nga Pasko. Kaya mga katropa, advance Merry Christmas everyone. Mga katropa, once again, thank you so much ka. Good morning. Paminalangin nyo sininga tagbalita. Ako naman si katropang Ilmer Estimar.
0: Kag ako si katropang Joy Banagudos.
2: Kag ini ang
0: Express Balita.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Yes, to help.
7: The secrets of health.
8: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon, kagpagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag... kaon sang balunggay, pero kung di mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig yung maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
9: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy, overnight
10: Santon Plus Gold.
9: So kung stable ang energy overnight Sir Diosil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige-sige, steady ang energy dira Sir Diosil nga naghatag sa aton sang manami sining nga kondisyon kag tayuyon sining nga pagtulog Sir Diosil.
10: Santon Plus Gold.
8: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep Dok Leo.
9: Ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mudo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josil sa gabi, balik sa normal bala nga function sa aton sa ring lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josil nga kondisyon.
10: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Jocelyn, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog dahil kasi pagsik ka pa mo.
6: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: At least ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
10: Sunthon Plus Gold.
8: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes mo magtulog, or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini ma-enhance pa yung pagtulog ninyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All nga waya caffeine. Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix may caffeine ini siya. Only that sa Sunthon Gold Coffee Mix may malunggay da, Doc Leo. May collagen kag may glutathione. Para sa mas possible nga aton sining rekomendasyon, Doc Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon ha.
9: Ikadamo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Jocelyn, why man sila yung problema sa tulog? Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ton nga. Why oras ang pagpangapi ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Jocelyn. Kati magluwas ng maglutathion, kag-collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Jocelyn. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganit sa may mga diabetes, Sir Jocelyn.
10: Sunthon Gold Coffee Mix.
8: Tulis na nagapulaw, maayo galing Sunthon Gold Coffee Mix, Doc Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
9: Makabuling, Sir Jocelyn, kapin pa tindi, magin na ito, manigar, bisan nun na ito, ka-discuss diri, Sir Jocelyn, nga dapat magtulog kita sa gabi.
8: Oo.
9: Kaya muna kinilanon sa lawas na ito. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Jocelyn. Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sinima trabaho.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Oh, that's ang ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-obra.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? May malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gidman malnigar, mapulaw gid ka mo iya, Doc Leo.
9: Kagting isa nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw, masami taas ang risk mo sa ni Sir Jocelyn sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Jocelyn, ang Sunthon nga linsa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga muning mayor nga sangkap sa nga sa nga Premium D3 Coffee Mix.
7: The Secrets of Health.
11: Yes! To help.
12: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Exciting!
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas kig sa Bugos nga Pilipinas. Alas 6:41.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Mayong nga gaban, wala syurad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas! Yahoo! Nagapagalagad ng palatuntunan, Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Adlaw na kita karon sa Domingo, mga katropa, petsa sa East! Sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Siyempre, kaupo dyo karoon ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Sa ato nyo Christmas countdown, may harap na gilang sang Santo Jess Diaz nga nabilin. Adlaw na sang Pasqua.

0: Good morning na mga katropa!
1: Bullseye!
0: Bango na! Aga na ni! Oh, labi na sa may mga trabaho, padala sa subong adlaw. Sa mga magapadulong, padala sa mga simbahan. And syempre, sa mga magapanindahan, padala. Oh, kumusta ka mo mga katropa? Kumusta na so far ang inyo sining weekend?
1: Yahoo!
0: Kabay maayo gid ha. Kabay ang adlaw kapon sa Sabado na usik nyo gid. Sa pagtrabaho da sa sulod sa inyo mga panimalay. Sa pagpanglaba. Rindigani sa sa paglagaw man upo ng inyo sining pamilya. Subukan Domingo hindi gid magkalipat. Sa pagpadulong sa mga simbahan. Sa inyo sining mga place of worship. Dumdumon man ato ng aton sinimahal nga makako ah. Kag magpangayo na makita sang grasya. Para sa subong nga semana. Pag ubayan nila kita or ubayan niya kita sa aton man sining pagtrabaho sa aton nga pagnegosyo kag sa aton nga pagbiyahe. Subongan nga Domingo market day. Gani samtang temprano pa. Sa mga magadigamod at subong Domingo. Mas mayo, aga pa kamo makapamerkado ah. Aga pa kamo makapanindahan. For sure ang mga nagsilimba sa First Mass. Nagdiretso na ni dayon sa merkado agud makapanindahan. Kag makadigamo na para sa ila panyaga karon. Kaga sa mga nagabiyahe da sa subong, sa mga magakadto sa merkado, sa mga simbahan, sa mga nagapamasayro da, halong gid sa inyo sining pagmaneho. And speaking of merkado, ato na ginatamyaman sang isa ka medayad nga aga.
2: Good morning!
0: Ang aton sini mga vendors nga masako na karon sa pagatad sang ila sining mga baligya. Sa pag hiwa-hiwa sa mga order sang ila customer. Sa paghimbis. Sa pagkilo. Sa pagpanit. Sa magkatuhay ginaton yung mga merkado publiko. Nabinagin din sa bahin sang Chudor or Sena Street Center. Kumusta da kay Sir Herminio Hikaldi sa Hikaldi Meat Stand? Damo na sang mga nagpamakal da, Sir Herminio. Kay Sir Antonio Bolido da sa Antonit Kapihan. Damo na nagpangape. Draman kami mailin nagdales. Dara sa may P section. Damo na da nagpangape. Kay Ma'am Reyes ang Rina man. Sa mga nagabaligya isda karon. Damo na customer mo da. Oh, and syempre sa kay ano man, no, kay Ma'am Lenny de Pedro, oh, dire sa Erica Frozen Products.
2: Good morning.
0: Oh, kaga kay Sir Francis Asugi, oh, ah, sang Asugi Egg Supply, kaga kay Sir Josue Esmalana.
2: Yahoo! Good morning.
0: Good morning da sa inyo, ah. Oh, sa kay Sir Wendell Dolor man daw. Oh, oh maila da nga pagpamati, ah.
2: Good morning.
0: Oh, kaga syempre, oh, dire sa kay ano, kay Uncle Oji man sa Owens Relipan.
2: Yahoo!
0: Oh, kaga kay ano da, kay Punsoy.
2: Ayoy!
0: Oh, kay Punsoy nga aga pa nagbugtaw pero may hangover. Oh, dira man sa mga vendors ta sa may Bagsakan Center.
2: Yahoo!
0: Oh, kumusta ka mo dira? Oh, kumusta produkto nyo da? Oh, mabakal na. Oh, kaga siyempre sa mga amigo ta da nga mga security, oh, kay Harry kag kay Roy RJ.
2: Yahoo! Good morning.
0: Oh, may nga gagi da. Ah. Oh, kaga sa aton man sini nga mga kauturan karon, oh. Oh, nga nagapanindahan na da sa Subong Ation. Oh, good morning.
2: Good morning.
0: Yahoo! Oh, sab- kabay Subong at Domingo, ah, makatipon-tipon ka mo magpamilya. Oh, makakaon ka mo sa dululungan antes sila magbalik sa mga boarding houses nila di sa Roa City, ho. Oh, sa mga kabataan dahil labi na sa nagakulihiyo kag diri nagabutho sa syudad. Hatagan tagition perming pamilya ta sa pagpauli naton. Oh, mag enjoy ka mo. Oh, upo dang inyo sini pamilya. Oh, hindi nga mas ginalapalabi nyo pang inyo sini nga mga barkada. O kaga sa mga nagabiyahe man da karon tricycle, oh, kay Parekoy Antonio Solomon.
2: Yahoo!
0: Dala sa may Pontevedra.
2: Good morning.
0: O kaga siyempre, ah. O sa mga nagatutok na sa ila sini mga radyo da karon. O may nga gagit. O kay Parekoy Rex Ramirez da sa may Aguho Panay.
2: Yahoo!
0: O kaga siyempre, ah, sa kay Eric, kay Tay Musok, oh, kay Tay Joel, oh, siya kay Ma'am Rosalie Borbonda.
2: Yahoo!
0: Kay Cap Mike Dolor sa may Hamulawon. Good morning, Gid.
2: Good morning!
0: Oh, good morning, man. Oh, sa kay Toto Baldison Escalada.
2: Ayoy! Yahoo!
0: Oh, to, abe, kung maparuhas ka. Siyempre kay ano man, ha, kay Auntie Maringda Maria Gabia Bermejo. Good morning.
2: Good morning.
0: Oh, kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan.
2: Good morning.
0: Oh, kaga kay Sir Ferdinand Duro man daw sa may kios.
2: Good morning.
0: Oh, kay Rafael Dignog. Good morning.
2: Good morning.
0: Oh, nakatutok na sa, oh, bullseye pala na, eh, nagsintro ka na.
2: Ayoy! Ayoy!
0: Oh, good morning, gida, ah. Kaga siyempre, ha, sa kay Ma'am Liza Digala man, no, for sure nagatutok ni karon siya sini nga radyo. Oh, sa Digala and Divino family.
2: Good morning.
0: Oh, kaga sa aton mga kauturan da kay Doy Arturo, ha, sa West Villa Flores mayon.
2: Yahoo!
0: Oh, sa mga silent listeners ta da, sa mga nagatutok gid sa ila sini nga mga radyo man. Oh, good morning gid sa inyo tanan-tanan. Oh, syempre, sa Subong at Domingo. Let's start the ball rolling. Oh, sa pagdulong man naton sini mga balita kag impormasyon. Oh, mga katropa, ha? Impunto alas 7 oras naton. I-check tanay connection ta sa PAGASA. Oh, kumusta ang ano niyo? Ang latest sa lakat sa aton sininga panahon. Ano na ang update sa sininga habagat ni karuno nga nag-apekto gid sa aton pungsod?
3: Oh no.
0: Abi check ko na yung connection ta sa line number 1 upod ang PAGASA.
4: XFM weather update. Weather update.
5: Magandang umaga po at live mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, September 6, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng hanging habagat or southwest monsoon na patuloy na magdadala ng maulang panahon, lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon at maging sa Kabisayaan. Pinaka-inaasahan po natin yung malalakas sa mga pag-ulan pa rin dito sa may area ng Bataan, Zambales, Cavite, Batangas at sa may area ng Occidental Mindoro. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, gayon din sa may Western Visayas. Habang itong silangang bahagi ng Luzon, ito pong Bicol Region, Cagayan Valley Region, dito sa may nalalabing bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao ay patuloy pong makararanas ng mas maliwalas sa panahon, bagamat posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. So medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan, lalo na po sa mga kababayan natin dito sa may bahagi nga ng Mindanao. Samantala, may minomonitor pa rin tayo na bagyo. Ito po yung bagyong nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Lumabas na po ito ng PAR, pero may potential po na pumasok po ulit ito. Ito po yung bagyong si Pilandok. Ito po siya. Ang huling lokasyon ay mahigit 800 kilometers northeast na extreme northern Luzon. Halos na sa may boundary na po ito ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility. At hindi nga natin inaalis ang posibilidad na muli itong pumasok within the day. Pero kung papasok man ito, posibleng lumabas din ito within the day po. Lalabas din ng Philippine Area of Responsibility. At maliban nga dito sa bagyong Pilandok or may international name na Crovan, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan naman natin ngayong linggong ito or sa mga susunod pa na araw, magpapatuloy pa rin yung epekto ng habagat at magdadala pa rin ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may western section po ng Luzon at ng Visayas. Narito po yung latest track nung bagyong Crovan na may natinawag nga po nating Pilandok. Makikita po ninyo dito sa ating latest track, nagsimula po yan sa loob. Nabuo ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tinawag natin Pilandok. Hanggang sa nakalabas po at halos umikot po dito sa may bahagi ng southern part ng Japan. At posibleng nga pumasok, maaari siyang itulak ng high pressure area at pumasok muli sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapansinin po natin, ito po nga confidence ko or itong probability cone ay sakop niya po yung loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kapag nasa loob po kasi ng probability cone, ang sentro ng bagyo ay maaaring kumilos within inside po ng ating probability cone. At dahil sakop niya nga po yung labas at loob ng Philippine Area of Responsibility, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na maaari itong pumasok o hindi na pumasok ng PAR. At inaasahan po natin kung papasok man ito ng PAR ay mabilis lamang within the day ilalabasin ito ng Philippine Area of Responsibility at tuluyang kikilos pahilaga at magiging isang tropical depression na lamang pagdating ng araw ng Lunes, bukas po araw ng Lunes. Gayun pa man, kahit pumasok or lumabas or hindi man pumasok yung ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Crovan, ay inaasahan natin na patuloy itong magdadala or magpapalakas ng hanging habagat or southwest monsoon, bagamat hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. As of 5 a.m. nga po, naka-issue pa rin ang yellow heavy rainfall warning, particular na sa may bahagi ng Zambales at sa amin po dito sa may area nga ng Bataan. Asahan pa rin po yung hanggang sa kumisan nga po yung malalakas sa mga pag-ulan na maaari magdulot ng mga flash floods and landslide. Lalo't ilang araw na nga po o ilang linggo na po inuulan itong kanurang bahagi nga, lalo na po dito sa may Central Luzon. Ay iba pang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon ay nakararanas, kabilang din po dyan ang Metro Manila ng mga light to moderate up to sometimes po no, may mga occasional heavy rains pa rin tayo. So, makabayan po natin, mag-ingat po lalong-lalo na dito sa may area ng Zambales at Bataan. As of 5 a.m. din po, nag-issue po tayo ng weather advisory. Ito naman yung inaasahan nating dami ng ulan maaaring ibuhos po sa loob ng isang araw. At ngayong araw nga ng Linggo, inaasahan pa rin po natin yung malalakas na mga pag-ulan. Magdadala ng 50 to 100 millimeter of rains sa may bahagi ng Zambales, Bataan, maging sa mga lalawigan din ng Cavite, lalo na po sa may kanlurang bahagi ng Batangas at Occidental Mindoro. Sa mga lugar po na ito, asahan pa rin po yung mga posibilidad nga na hanggang sa kumisa ay malalakas sa mga pag-ulan na kuminsan maaari po magdulot ng mga flash floods and landslides. Ngayong araw nga, inaasahan natin dito sa Luzon hanggang sa kumisa ay malalakas sa mga pag-ulan sa may area po ng Zambales, Bataan, sa may bahagi nga ng Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang sa Metro Manila at nalabing bahagi, nakasama po dyan Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest of Central Luzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa at ng Calabarzon, inaasahan po natin ang mas maulap na kalangitan na may posibilidad pa rin ng mga mahina sa kung minsan po ay mga katamtaman hanggang sa kung minsan malalakas na mga pag-ulan ngayong araw. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, dito po sa may area ng Cagayan Valley Region at dito din sa may bahagi ng Bicol Region, makararanas naman ng mas maliwala sa panahon ng may mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Narito yung ating inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Lawag, sa Baguio, for Metro Manila, sa Tagaytay, mas mainit naman sa may bahagi ng Tuguegarao at sa may Legazpi, sa may bahagi nga ng Bicol Region. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulap pa rin yung kalangitan sa may bahagi ng Palawan. At inaasahan din po natin dito sa ito po ang temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Maulap na kalangitan din ang mararanasan sa may bahagi ng Western Visayas, habang mas maliwala sa panahon ang mararanasan sa nalabing bahagi nga ng Kabisayaan. Narito yung agwat ng temperatura din sa Iloilo, sa Cebu at sa Tacloban. Samantala, mainit at maliwala sa panahon din ang mararanasan sa may bahagi ng Mindanao, bagamat posible pa rin po no, sa mga kababayan natin sa Mindanao yung mga posibilidad ng mga localized rain showers and thunderstorms. Narito yung agwat ng temperatura naman sa Zamboanga, Cagayan de Oro at sa Davao. Samantala po, bukas inaasahan pa rin natin ang maulang panahon, lalong-lalo na po sa may western section pa rin ng Luzon. Makikita po natin madadagdagan yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan, maging sa bahagi po ng Pangasinan, sa La Union at sa Ilocos Sur. Ito po yung area ng Ilocos Region. Posible din magkaroon na kumisay malalakas sa mga pag-ulan sa Tarlac at Pampanga. Ito po ay patuloy pa rin epekto ng hanging habagat. Pagdating ng araw ng Martes, madadagdagan pa po yung mga lugar na posibleng makaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan, maging yung bahagi po ng Cordillera, particular na sa Benguet at sa lalawigan ng Abra. Kaya po mag-ingat pa rin sa mga potensyal na mga flash floods and landslides. Patuloy po yung epekto ng habagat, lalo't ngayong buwan nga ng Setyembre ay inasahan pa rin natin na magkakaroon pa rin po ng epekto ang Southwest Monsoon. Sa mga nagtatanong nga, kailan ba matatapos itong Southwest Monsoon o habagat? Base po sa mga nakaraang taon, natatapos po yung season po natin ng habagat o yung panahon ng habagat, bandang first half po ng October, either first or second week ng October, papasok po tayo ng transition period bago po tayo pumasok naman nung panahon ng amihan. Usually po nagsisimula yan buwan ng Nobyembre. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na nga sa may western section ng Luzon, maging sa may Kabisayaan, ay asahan pa rin po itong patuloy na epekto ng mga magdadala ng mga pag-ulan ang habagat or southwest monsoon. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue pa rin na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, bagamat patuloy po yung paalala ng PAGASA kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat po lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:44 na umaga't lulubog, ganap na 6:05 ng gabi. At muli po, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA, yung pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po nakamapa real-time yung lahat po ng mga ating mga ini-issue na mga warnings, kagaya ng mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warnings, ganyan din yung mga flood advisories at rainfall information sa buong bansa, real-time na po yan. Pumunta lamang po sa dalawang websites ng PAGASA. At live naman po nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po and a blessed Sunday sa inyong lahat.
0: Alright, abatayan mga katropa ang latest sa lakad sang panahon. Subong naton nga adlaw sang Domingo ha. No? So gani, sa aton makuturan da. Mag-andam lang ha. Although kung basihan naton this past few days, dari sa ato niya sa Kapis, malaka ang ulan. Usually, nag-aulan na siya sa hapon or hindi gani, sa gabi na kagabi, nag-ulan-ulan siya. Mga alas 12 na to, ugaling, huwag man siya nagdugay. Mga katropa, now ang nag-apekto gid karon sa aton during panyempo, sa gihapon, amuning habagat. Gani maka-experience kita sining medyo magalumon, tubtob magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. So inaya mabatsyagan ta na either sa hapon na or sa gabi man. O mga katropa, base di sa

0: Oy, kapina, kapina, kapina!
1: Yahoo!
0: O, kaga sa inyo, sini nga pagpangapi, pilihan nyo gid ang kape nga natural. O, ang kape nga makabuligo sa aton sini nga pagtahom.
1: Wow!
0: O, ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health. Mayari maninis ang natural incoming herbal ingredients kang isang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kunmarguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend! Agod ni ma-refresh ang aton sining energy na gansuporta sa aton ikaayong lawas o kag nagatagpas ang natural glow sa aton sining panit. Siyempre, ginasuportahan man sining aton metabolism kag digestion. Gina-cleanse kag gina-detoxify ang aton sining lawas naturally. O, ginapabaskog man sining aton focus. O, kag makabulig yun, agud mapakigbatuan man aton ang fatigue. O kaya siyempre hindi man aton ma-deny mga katropa nga kung kaisa bisan sa balay lang sa sobra naton kapag panarabaho. Kung nagakadalman gig kita.
1: Oh no.
0: O, maka-experience siya kita sining fatigue bala kun tuman nga kakapoy. Inang drain na drain ka na.
1: Oh no.
0: O, pero ang Santon Gold Coffee Mix makabulig da. O, agod nga ma-energize man ikaw mga katropa. O, kaga siyempre, may glutathione kag collagen eh. O, din pa ka mo sina makakita nga gakape ka lang pero at the same time nagagluta ka na kag nagakaulagen pa.
1: Yahoo!
0: O, but silingon nagabulig na siya, agod nga mag looking young kita.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, that is why ining aton sininga Santon Gold Coffee Mix ang madahogid. Okay, kung sa sabor lang may ibugagid niya. O mananam. O kagya healthy pa nga kape. O gani mga katropa, switch to Santon Gold Coffee Mix na. Ang Santon Gold Coffee Mix ang mabakal. O, dira sa inyo sini mga suki nga butika sa inyo tagsa ka mga lugar. Sa mga leading drugstores man nato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. O, kaga mabakal man ini online. Pinagi sa pag-place order sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. O, gani mga katropa, cheers to health, beauty, and great coffee with Santon Gold Coffee Mix. And by the way, sa mga nagapangapi na sini, o, hindi nyo gid pag ihaboy ang inyo sini empty sa shade. Okay, sarang nyo gid ni mga katropa nga magamit o as proof of purchase sa ato nagapadayon nga promo ang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. O kung sa din kada semana o sa aton sini nga weekly draw, mayara kita sang isa ka winner nga magadaog sang 3,000 pesos nga cash. O di ba? O nagkape ka lang.

0: O, may chance sa ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa pagpasakop sa atong promo. O, all you need to do, mga katropa, is magtipon sang 5 ka empty sa shay sang Santon Gold Coffee Mix. Equivalent na yun sa 1 ka entry. So anong himuon nyo sa 5 ka sachet ani? Ang 5 ka sachet isulod nyo ina sa sobre. And then sa likod ng sobre, isulat nyo ang title sa aton promo Santon and XFM libo-libong pa premyo. Isulat man ang inyong siningangalan, address, ngalan sa proof of purchase, contact number kag pirmahan. Sa liwata, Santon and XFM libo-libong pa-premyo mo ng title sa aton promo. Inyong ngalan da yun, ha? Address, ngalan sa proof of purchase. For example, Santon Gold Coffee Mix. Ang contact number nyo man kag pirmahan. Maluwas mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Sarang nyo man magamit bilang proof of purchase ang isa ka empty blister pad sang Santon Plus Gold. Okay, nang isa yakin black ka banig, di bilang isa ka banig pulo na. O pulo ka capsule, so isa ka empty blister pad. O equivalent man ina sa isa ka entry. The same with premium D3 soft gel capsule, isa man ka empty blister pad. O kag isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang isa ka blister sang turbo duwa na siya ka ano ka capsule. Oh, so bot silingon inang nagadikit nga duha ka bilog amo na. Oh, mga katropa. So makit-an ang mga drop boxes naton nga sarang nyo gid padulungan ago diulog ang inyo mga entries o nagid diri sa aton mismo nga radio station o diri sa aton waragwagan ha. Ari kita na situate mga katropa sa Sitio San Miguel. O Barangay Tiza, Rojas City. O dirigid ang aton sining istasyon no, ang sa likod sang stadium bala. O may Arada Chico Street. O ang Chico Street dira bala sa may ano? Sa may lindingan inang asa. So diretsoon nyo lang natin pasaka sa babaw. Saka ka mo di sa o sa gamay din nga karsada. Pasaka di sa babaw. Amo na Diamond Station. Makita yun man ang tower. O sa din nyo pasarang mahulog ni o pwede nyo man ini mahulog mga katropa sa RB Botica dira sa may Panitan Public Market. O, dara lang gina sa ano sa entrance ang merkado sa ulunhan lang. O, dari na sa ano sa nagatubang sa karsada. And then pwede man mahulog sa Jeans Drug Store o sa may Pontevedra Public Market. Or hindi gani sa Super K Drug Store diri sa may Panay o sa Poblasyon Ilaya. O gani mga katropa, magpasakop na sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Yahoo!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oras natin mga katropa, alas 7:20 na sa aga. Agining oras ang builog ang ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Alright, sige, good morning anay. Okay, Toto Ernesto. Okay, Toto Ernesto Alvarez, adira sa may Matcom, Burgos. Siling yaho, hindi lang tower ila makita hasta ikaw makita nilang ang kurman ng gwapuhon.
2: Yahoo!
0: Na yato, ako na namihan si Mo, aga kapag apang asot.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Oh, dra man sa kay ang Kolodjo. Oh, sa ano da sa Lipunan.
2: Ayoy.
0: Mustada, mustada, Kol.
2: Ayoy.
0: Ay, okay na tong istorya ta.
2: Ayoy.
0: Oh, sa ano da? Oh, sa ano niyo kay Punsoy.
2: Ayoy.
0: Oh, kag sa mga grupo tadaa. Good morning, Dad.
3: Good morning!
0: Okay, Gilmer Castanyo Monserrat. Oh, dira sa may Kalapawan Dumaraw. Good morning!
3: Good morning!
0: Oh, kaga siyempre kay Sir Robert Jude Padilyaw. Dira sa may Lawaan. Oh, nga nagatutok yun subongo.
3: Good morning!
0: Oh, kaga oh, Inday Chris Karinderian. Oh, dira sa kay Punsoy, da.
2: Yeah!
0: Oh, kay Bibi na.
2: Ayaw!
0: Okay, ano ko liha? Kay Auntie Nining Sinalin Pinikito Tabigi. Good morning. Wow, the congratulations. Kida kay Jury, oh. Oh, the, siya daw ito nagdaog sa, ano no, sa premyo sa Tansan promo.
2: Yahoo!
0: Oh, daw, ano niyo? Oh, swerte kid si Jury, ito, no?
2: Ayoy!
0: Oh, may pamahaw kada karon nga dalate.
2: Ayaw!
0: Oh, good morning, gida. Oh, kasi may maisda kag.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Okay, Mama Rin Villar Basa, good morning. Kag kay Mama Ana Libocala Bakila.
3: Good morning.
0: Oh, naga si Miggy, si Parekoy Antonio Solomon to nagatirik-tirik na kuno sa Punti Bidraho.
2: Ayaw!
0: Okay, Ma'am Leia Baez daw, nagatutok man, oh, good morning.
2: Ayoy!
0: Oh, ilaong ko pa kay Uwin. Why mo pagin laong ya?
2: Ayaw!
4: Oh, no!
0: Oh, bala-bala si Uwin, mapasugot na si Uwin. Ako na gidni.
2: Ayoy! Yahoo! Ayaw!
0: Alright!
1: Bullseye!
0: Oh, ari na si paring Pelisissimo, mayong aga ko noon, bali dun-dun dada po.
2: Ayaw!
0: Don, nakapagmumog ka na ba?
2: Ayoy! Yahoo!
0: Oh, tapos ka magmumog, magkain ka na ng breakfast mo, ha?
2: Ayaw! Yahoo!
0: Ang balita, dun-dun.
2: Ayoy!
0: Oh, damo, ya.
2: Ayaw!
0: Alright, sige.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa aton sa ipagpagalagad sa Iloan Tawa. Mga natipon nga balita ni katropang Elmer Estimar. Unang ugnat sa aton sini nga mga balita. Kakabutaw ko.
2: Ayoy!
0: Kayo nga manabi mag-chat dun-dun.
2: Ayoy!
0: grabe mong alingala, no? Si Pilisissimo.
2: Ayoy!
0: O, pakaisa ni Mr. Asimo.
2: Ayaw!
0: Alright, sa iluan ta mga balita ni katropang Elmer Estimar. O, dirisa unang ugnat sa aton sining mga balita. Unang taning reporto ni katropang Elmer Estimar. May kang tanan sa sining lalaki nga ginbuno.
4: Oh, no!
0: Naman binuno ni Saman.
4: Oh no.
0: Oh, anong rason? Abay sa detalye sang balita katropang Elmer.
1: Live report. Live report.
5: Nagapat katropang Saldik na at large nga suspect nga nagbuno sa isa ka glass installer nga kaupod sini sa Ilimnan sa Barangay Basyao. Ibisan kapis na tabu ini takna alas 9 sang or alas 10 imedia sang gabi sang Bernes nga adlaw ging kilala ining biktima si kay Milrod Piansay Ordas 41 anyos samtang ang ginatudlo nga suspek ang ging kilala si kay Roger Balbuna Singson 35 anyos isa ka mangingisda kag lunsay ni mga residente sang nasambit man nga lugar. Nausandig sa investigasyon sang Ibisan Municipal Police Station, ginapahayag nga kaupod nga nag-inom-inom ining suspek kag ang biktima sa balay ni Alias Mark sa diin na payag diri mera sa nagluntag nga mainit nga pag binaisay sa tunga iya sining suspect kag biktima. Subuman gintinguan pa ni nga husayon kuntani sa ang tagiya mismo sa nga balay nga si Mark ang ining duwa apang gingkakibot na lang sini nga ginkuha sining suspect ang gunting kag hinali na lang nga ginbuno ini sa biktima igo siya sining kamot kag subuman pati siya sining tiyan na bangod sining natabo ginpadangat ang biktima sa iya sining asawa sa ospital agod nga madapatan sa nagakaigo nga pagbulong kag sa karon niya ra naman ay sa establing kondisyon samtang ining sospitsado ang madasig nga nakapalagyo matapos naman ining nakumiter ining nasambit man nga pagpangbuno. Sa karon na padayon pa rin nga ginakandak ang investigasyon sa Ibisan Municipal Police Station kag ginahulat-hulat na lang ni ang mga indesisyon sa sining biktima kung inibla magapasaka sa nagakaigo ang kaso batok iya sa sospetsado. Sa mga balita nagikan sa banwa sa Ibisan.
0: Okay. Kadrobel Mer, so ining balay nga ginimna nila hindi ni Ilaya, no? Hindi ni panagiya sa biktima or sang suspect man.
5: Mm, doon sa bisita.
0: O bisita sila sa lugar pero malapit-lapit lang siguro kay man ang asawa man sining biktima nagdala siya sa ospital, di ba?
5: Yes, so more or less information tani mga more or less yara sa 300 meters sa Provincial Day.
0: Oo.
5: Yung balay, ay lapit man lang na panawon.
0: Hmm. Sa din ibay sa Basyo na tabo sa lapit sa baybay o sa babaw-babaw to bukid?
5: Sa babaw-babaw bukid. Iman, pero sa Gapon, kung mangingisda, bining nagbuno.
0: Okay, si PD, PD ka man to kay Star. Dapras mula sa Kulasi, mangingisda man niya. Pero sa babaw-babaw to bukid sila kay Star.
5: Oh.
0: Oh, so, mangingisda sa binuno iagamit gunting.
5: Hmm.
0: Oo. Oh. Ay, ang gunting ni Gura mo nang ginagamit na sang ano, sang tagiya, sang balayo.
5: Ay labalaban gid eh. Kaya ang gunting abi, ara man lapit sila sining din nang
0: oh.
5: Muto kay nakita ito sining suspect. Ay muto gigamit ay.
0: Ano ilagid gin pinamingutan nga duha?
5: Parte man lang sa no diri istorya ka tropa saldi pero way pa ni nay baluan gid. Kung ano ang ila sining ginistorya siguro posible. Sakpan eh. Sa trabaho.
0: Basta nagbinaisay sila partis trabaho, bla, no?
5: Oo. Sinalik kita sa pang install mo ay kung way matgapubra, way man it kwan.
0: Oo, mga muna bla nga istorya, no?
5: Oo, balmasing isa to, kinanagak na kung may bagyo, way ka man kinkita, way ka man kuwa.
0: Oo, kalain, pasubong sang chimpota kay mabalo do, kay habagat.
5: Hmm, sa pa, illegal mo lang ganin mo pag pangisda, pero...
2: Ayoy!
0: Oh, basi, or basi naglinahugay mo lang una-una, galing kay Ara na nakakarga na sa agwa di pataranta, ay mo to eh, lisa ng istorya, oh.
2: Oh, no!
5: Oh. So, muna ganin, katrapasal di, gintinguan pa rin sa angkwan, sa tagbalay mismo nga mapasipay. Oh,
0: oh. Tama na bala mga prindi, nakamumagagamod yun ah. Mapapahuway na lang, puli na lang ah. Okay, para hindi na bala magsinakita eh, bala. Ang galing, dugay-dugay, hinugot to sang biktimang, asang suspect ang kung gunting, kagbinuno lang ang biktima. Igo sa likod.
5: Sa akwan, sa tiyan, kayo una bes, ginbuno niya ni ay gintinguan pa nga makasagang kung tani bala sining biktima.
0: Oo.
5: Dito sa una na igo sa palad niya.
0: Hmm.
5: Ay tapos ikaduwa nga buno to siya tiyan naman eh.
0: Okay, siyempre bisan gabi na ya ano na ya tik na yung mga isda mo tuntol yun akong sa din sa makapanago yan mo katrobel mer.
5: Hmm. Kung di man, basic ang drama lang ng area.
0: O, basi naglibot naman na ito pakabugaw, sakay sa Baruto?
5: Oo.
0: Oh, or sa Balaring?
5: Magsakay sa Baruto, pampa, ng alatado sa to. Madilig-dilig sa gawa. Pero kung mga naglibot-libot sana ay, nagkanto sa to sa balay sa mga abiyan niya to, mga kilala niya, ay makakwangisa eh. Makadako manabing ko na eh. Ang Basyao katrobal.
0: Oh, lapad ba labing Basyao may sakop nga na bukid, no? Mm-hmm. Kay ang boundary nato nilang pag-usos mo to baladayon. sa Ulunhan to. Antes ang iya kabalaring nga sityo.
5: Mm.
0: Sa din, ano ganito dinugmuan, nalipat na ko dabi, dugay na ko daw ay kabalik eh. So at large sa Gapon.
5: Yes, so padayon pa rin nga ginapangita man sa ato sining motoridad. And ang decision siyempre sining biktima man kung siya ang magpasaka sa kaso batok iya sa sining suspitsado man na katrapang saldi. Wala pa ta concrete gid nga information kay ang initial nga information na nagikan sa investigador man nga wala pa nila ni istorya kung may daan ni bilas lang nga nigutanon sining nga suspect nga tropa saldi kay subuman sa iya sini nga na biktima no dira sa may banwa iya sa ibisan. So dugang ang tinigaling nga information kung matapos na nga ila sini man nga investigasyon sa sini nga natabo man nga pag pangbumuno dira iya sa may banwa or particular sa may barangay Basyaw sakop sa banwa sa ibisan. Sa muna itong balita, ang builogig nga ginadulong sa inyo sa hindi kalidad nga produkto sa inyo Stokal Incorporated, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang yara sa mga kagaglabuhas kay Herbal Extract, nga papyalan gini sa South America nga ginagamit, agod nga mapabagsik, mapakusog, kayo nagkapataas man sa libido level sa ito sa inyong lawas. Sa mga mister, dira gamitan yun ni 30 minutos, antes maglabi-labing sa kamisis, magtumar, sa ginlamang kapsula, sigurado mas manami, mas mabako din yung relasyon kagang imo nga performance sa inyo nga quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men ang mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy kag sa Super K Drugstore. Pwede man ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Katropang Elmer Estimar ang Katropang
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat kay Katropang Elmer Estimar! Gani sa aton sinimakuturan, Blakong nagainom ka mo sa tiyan nyo lang ibutang.
2: Ayoy!
0: Ano man nga ginapasaka, ginsa utok eh.
2: Ayaw!
0: May gamay-gamay lang istorya. Muno na dayon.
4: Oh no!
0: Med lang ang gunting ni, hindi isang atakon ba kung atakon ni? Eh.
2: Ayoy!
0: O, sa tiyan pa nga daan na inigo ang ano, ang biktima ni. Pero laba-laba na, ging, ano, gininjikan, ginantay titanos na.
4: Oh, no!
0: Antay titanos.
4: Oh, no!
0: So, gani. Sa ton mga kuturan, mas mayo na lang kung mingot ka, hindi ka mag-inom.
2: Ayaw!
0: Alright, alas 7.33. Good morning, anay daw sa kay Mark Alvarez nga nagatutok subong.
1: Good morning!
0: Dira sa may barangay 5 kag kay nanay niya Emilita Alvarez. O, sa mga bugto, eman niya si Ernesto kag si Marvin.
2: Yahoo!
0: O, kay Ryan Sena de la Cruz. O, kag kay Mama Sheila de la Cruz. Good morning!
1: Good morning!
0: O, kag... O, dapat ikaw dun, hindi ka mag-inom, ha?
2: Ayoy!
0: Okay, kung makainom ka, nagalaway, kaya...
2: Ayaw! Ayoy!
4: Oh, no!
0: O, bakod ni si dun, Pimno, no? O, nagligad to, itong nag-attensya sa Christmas party, ta? Ito, tagay, tequila, eh.
2: Ayaw!
0: Tequila to yung imbirada.
2: Ayoy!
0: Okay, sa ano man sa kay o sa kay Mama da kay Papa. No, shout out lang ko no sa grupo sang Air 7 Philippines Mayon chapter. Especially kay Sir White Ravin, aga kay Pastor Daguhoy and members.
2: Yahoo!
0: Oh, why na ko gainom boss? Why ka nagainom?
2: Ayoy!
0: Oh, Mayo man na. Kay budlay ko makainom ka kay galaway kay.
2: Ayaw!
4: Oh no.
0: Kay ano dai Adrian Ramirez man sa Mayago. Good morning.
1: Good morning.
0: Oh. Why ko nako gainom out. Oh, hindi gid mag-inom kay gabinaha da sa Manila. Subong ang Balmora ka sa Manila, gabinaha da. Oh. Basi bala ano ni? No malumos ka da.
2: Ayaw!
0: Oh, hambala si Ryan ay maupod ka pa inom si Hupod.
2: Ayoy!
0: O ga, why nagaya upod si Ryan sa kay Sinoya tutor ni Stodra na sila balay gainom?
6: Ay!
0: Alam mo kung uminom sa sagwa, ma-disgrasya sa?
4: Oh no!
0: O ga, papas man na si Dondon mag-inom. Maupod ko. O, naupod mo na na sa Rafael?
4: Ayoy!
0: O, si Dondon dadap? O ga, naupod mo na na sa inom?
4: Oh no!
0: O ga, galaw ay ginman sa no?
6: Ayaw!
0: O, may pagkairo mag-inom.
4: Ayoy! Oh no!
0: Si ano si Toto Ernesto na upod mo naman na Rafael inom. Oh, si Toto Ernesto pagid lang upda inom kay oh, araya kon makainom na nagapat gakatulog lang na dayo. Oh, wala naman ko gainom. Nga man way ka nagainom, Meg.
4: Ayoy.
0: Oh, kung sa bagay, ibakal mo lipid, ibakal mo lang gasolina, no?
6: Ayaw!
0: Bakal na lang gasolina, amigo Ryan, ha? O hindi gani, gatas.
6: Ayaw!
0: O, mapatay na imo, ati mo dun-dun kayo nung waay kagainom. O, gani, no?
4: Ayaw!
0: O, kung waay kagainom, waay, mapatay ka na. Dapat inom-inom ka man tubig. O, gabaha da sa Manila, inom ka sang bahay.
6: Ayaw!
4: Ayaw!
0: Okay nang Amy Villagracia Tandog da, good morning.
1: Good morning!
0: Ikaw yan yung pag-inom kay para dumako man dyan
4: mo. Ayoy!
0: Oh, ah, nakakadto ka to? Ah, Rafael, why ko abe ka di para to si Momo? Oh, galing na, upod ka muna ni Melbs na, oh. Oh, ga, inom man siya, Ira, kag. Kung may okasyon lang ya, ikaw ya, dundo niya. O, daw kada si Manak ako nung gainom, bati ko di sa kay, ano eh, no, sa taga, ano ganin yun, taga Lawis.
4: Ayoy!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, alas 7:38, dugang pa natin nga balita, dirisaton sininga pagpangalagad. O, riba no, o, sa punta tabok tanayo ah. O, unahon taning lima ka individual, no? Dakop matapos ginsalakay ang drug den sa isa da kabalay sa Punta Taboko sang aton nga katapo sang PDEA. Oh, and then pagkadason nga adlaw may lalaki naman oh nga nadakpan sa pagbaligya sang indi lisensyadong armas lutang dira Japon sa Punta Tabok.
4: Oh no.
0: Oh, abe. Oh, check tan detalye sini upod kay katropang Elmer Istimar.
1: Live report. Live report.
5: Arestado ining lima tanan ka mga individual sa ginsalakay nga drug den sa aton sini mga katapo sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPDEA sa bahin sa nga Railway Street Barangay Punta Tabok Roja City. Gikilala ini mga nagladakpan nga Sanday Liori Balgos 44 anyos amuning ginakabig nga subject person. Kaupod sini si John Alfred Balgos, ang iya sini nga bata, lunsay mga residente sa Barangay Sublangon, Pontevedra, Capiz. Si Alias Kenneth, 37 anyos, residente naman ini sa Barangay Milibili, kag subuman si Alias Brent, kag Alias sa GC, no? 47 anyos, lunsay ni mga residente sa Railway Street, Punta Tabok ka. Kusa din na recover sining mga nagkaladakpan ang anong tanan ka sa say sa ginapatihan nga illegal nga droga. Subuman mga drug paraphernalias kag 1,000 pesos nga buy-bus money. Sa karon ining mga nagkaladakpan ang yara na dira sa kustodiya sa nga Philippine Drug Enforcement Agency para sa nagkakigo man nga disposisyon kag natalana ni nga pagapasakaan sa kaso sa pagbilar sa Republic Act 9165 bukod Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang naton diri nga balita kahapon nga adlaw ningin man dinalag-on man aning kasang bypass operation sa isa ka 26 anyos nga lalaki sa pagbaligya naman sa hindi lisensyado nga armas lutang kaupo diri ang Roja City PNP sa barangay or sa Casanda Street naman sa Gyapon, sa barangay Punta Tabok, Rojas City. Takna alas 12:31 sang hapon, kahapon yang adlaw, ging kilala ining nadakpan si kay Fernando Jose Canielaso Iubal, 26 anyos kag residente sang Masadyahon or sitio Masadyahon, barangay 10, Rojas City, Capiz. Natigayon nga nabaklan ining subject person, pinagi naman sa operatiba nga nagpakilala pusher buyer sa isa ka unit nga 38 caliber revolver loaded in isang duha ka mga live ammunition sa balor naman nga 3,000 pesos. Serbi naman bilang bypass operation. Nasa ito sining nga pagpakigangot sa Rojas City PNP, pinapahayag din nga masubra isa ka bulan nga pagmonitor sining subject person. Angod man sa sining ginapayag pagbaligya sinisang armas nutang kay saton sining nga pagpongsisa kapon kay trapasal di sa subject man ang sunod resiya bag-o ya lang ning ginabulubaligya man no kag ginatago sila sining nga balay first time ya sunod diri nga magbaligya sining armas nutang nga isa ka kalibre 38 so kanami sang itsura kapon do pure stainless balang itsura sang ano ni sang armas nutang nga sining baligya. O galing lipon siya sining ay balo nga operatiba na gali ang iya sining nga katransaksyon man. Nga tago iya sunod diri ang iya sining armas lutang sila sining nga balay siya nga bayuan kag wala ihibalo nga sining nga pamilya nga siya ang nagabaliga sining armas lutang nga hindi iya lisensyado. So negatibo man nga ton sining mga tapo sa kapulisan nga makarecover sa illegal nga droga sa sining subject person apisar nga may narecover ning nga bag nga dito ginsulod ining armas lutang nga sining gibaligya. Nagapabilin man sa Rojas City PNP kag natalanan ni nga pagapasakaan sa kaso nga pagbarlar sa Republika Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita nagitan sa Rojas City PNP para sa 106.5 XFM News, Elmer Stimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat yung katropang Elmer Estimar. Ang una tong operasyon sa Biyernes ang gabi ginsalakay tong drug den.
4: Oh no!
0: Oh, may mga pangayaw pa to ba? Iban bla, okay na nagapululi sila banwa, dira na nagapamulya sa railway. Okay, para lang mabulong ang pagkinanglan sang ginawa nila.
4: Ayoy!
2: Oh no!
0: Ang mga tao nga... Okay, gina? No? Okay, nagpanumdom sang ila paturo. Okay, nagpanumdom pa, sang ila pamilya. Hindi, ikaw galingon lang ah. Oo? Oh, dire ko matiner sa railway para everyday. So, yup day.
4: Ayoy! Oh no!
0: Ay, away ka bakas, no? Oh, minabilib ko ya kay Toto Ernesto, no? Way na tuod, nagatambok si Toto Ernesto, pero way na yan nag-ausar.
4: Ayoy! Oh, no!
0: Oh, neighbor ka na yan nag-ausar ya, kay nga man. Oh. Kay... Nagatrabaho na yan sang... Malimpyo si Toto Ernesto. Oh, pero ining mga adik niyo. Wa'y nagapanumdom sa puturo nila. Oh. Ano na nagagamit ka mo para hindi ka mo pagutomon? Okay, matuod ng ginamba labi nila nga. O basta nakagamit kaya katruban Jason, dugay ka gutomon mo. O ay ka gani gana magkaon.
4: Ayoy! Oh no.
0: Ay nako na lang ah. Oh. Ras ni kira pa Elia, gabakas niya sa kabuhi. Oh. Nagtatrabaho ng mayos kayo yan. Oh. Imbis nga magtrabaho ka mo para mabuhi yung pamilya nyo, ay. No? Yung palabi yun ang bisyo nyo ng mga, ay, bulay. Huwag ka mo.
6: Ayaw! Ayaw naman kayo.
7: Ayaw!
0: No, kwarta, ilan na pangita ng milyon? Oh, ay, why man sila kakwarta, tuturnisto? No. Makamilyon kagid manguro kung gabaligya ka siya bo, pero dugay pa na iya.
7: Ayoy!
0: Unless otherwise, binultong ginabaligya mo, ikaw ang gina... Ikaw ding big boss di.
6: Ayaw!
0: No, pero yun ang witty-witty ka lang, sus.
4: Oh no!
0: Bisan gani, libo guro, hindi nakakalibo sa isa kadlaw.
7: Ayoy!
0: Oh, tapos kadugay na nada, no? Oh. O, oh, kalain man yung balon, pero mas mayo daguro sa railway. Suga na lang na.
6: Ayaw!
0: Okay, total, mahilig man da magsuga ng mga tao.
7: Ayaw!
0: Oh, sulod ka da sa railway, kay Troba Jason. Sus, wala to, uya, may nagpaypay da si Moya.
7: Ayaw!
0: Oh, gambal ba lang ha? Mama, ano ka ma? Score ka ma? Score?
7: Ayaw!
0: Oh, may... Trendry do, pwede na na, pwede trendry di.
6: Ayaw!
4: Oh no!
0: Ay, naku na lang. Oh, may mga bisan bayi da.
4: Oh no!
0: Oh, muna na doon yung kalakalan sa railway.
4: Oh no!
0: Oh, hindi sila kailo kay Ernesto, simple lang nga pautang. Bago pautang pang Ernesto, Ernesto ya?
6: Ayaw!
4: Oh no!
0: Hindi lang railway, o din pag ito.
7: Ayoy!
0: Oo, oh, di ba? Oh, pirmi kami ginom ni Ernesto katropang saldi soft drinks tag isa ka battle gabi-gabi. Oh, basta makatambay ko na mo namon pampatulog ni Ernesto.
7: Ayoy!
0: Oh, grabe gilin ni Pimnons to Ernesto soft drinks.
4: Oh no!
0: Oh, lungalong to ha, basi blay guon ka sa kidney.
6: Ayaw!
4: Oh no!
0: Magsinop drink sa dladlaw ah, no? Magkape ka na lang. Oh, saan pong gold cup eh? Mix ka na lang bala?
6: Ayaw!
0: Oh, sugaan siya bo. Dapat ang sugaan.
7: Yahoo!
0: Eh, kung sugaan mo ganing siya bo, totoo Ernesto? Ha? Eh, ginatunaw mo to?
7: Ayoy!
0: Siling ni Ponce Lenzo, good morning mga katropa. Mayad sina sir, pagulungon. Oh.
7: Ayoy!
4: Oh
1: no!
0: Sige, alas 7:48. Inyo nabatihan ang unang ugnat sa aton mga balita, sa aton yung pagpangalagad ha, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Mga balita ninyo nabatihan ang buhilog, anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C!
8: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon, vitamin C, vitamin C, mag vitamin C, mag Santon, vitamin C.
0: Oh, Santon sining mga kauturan da. Oh, ina balang nang nagbugtaw nga ano ni? Oh, dagin na sip-o na. Oh, feeling nila trangkasuho na sila.
4: Oh no.
0: Oh, ay hindi na mag pabaya-baya pa. O, oh, imni na yun asang Santon Vitamin C.
8: Vitamin C, mag-Santon.
0: O, oh, managalaing gin pa matchag nyo.
8: Vitamin C. Oh,
0: para hindi ka mo basta-basta magluya kag sa gyapon mapabakon yun yung immune system. Imni nyo doa kakapsula mga katropa.
8: Vitamin C,
0: mag-Vitamin C. Oh, sa nagligad to do, iguon ko.
8: Vitamin C.
0: Inimnan ko asang Santon Vitamin C ah.
8: C,
0: ay, kundi subong...
8: Vitamin C.
0: Ako si... O, na uli-ulian ta.

0: Kinanglan nun, tagidyang vitamin C, mga katropa.
1: Sino? Pwede sa atin. Oh,
0: importante na sa aton siningalawas kung may ara kita daan sang vitamin C deficiency.
1: Vitamin C, mag-vitamin
2: C. Oh, no!
0: Dali kita sinatakdan sang masakit.
1: Vitamin C, mag-vitamin C. Mag-santon, vitamin C.
0: Oh, remember, mga katropa, ha? Ang vitamin C, isa na sa water soluble nga vitamina. Obot silingon, wala na siya nagapabilin o kung nagatipon sa lawas ta. O gani, agod mamintinar ini, kinanglan ta dapat magkaon sang prutas o kung mga utanon nga manggaranon sa vitamin C. O however, kay sakasakoon ta sa trabaho ta. O kaga, syempre hindi man malipon manigar. Problemado man kita sa kwarta. Oh, ay nakita masyado nagapanindahan. Salig na lang kita sa luto da sa mga karinderya.
1: Vitamin C, mag-vitamin C.
0: Oh, pero sa mga luto nga arada, hindi na nabastante sa vitamin C.
1: Vitamin C,
0: mag-san. Okay, oh, ang iban lata na.
1: Vitamin C, ako si Archie.
0: Oh, okay, kinanglanon mo na ang mayo man nga preparasyon mo.
1: Hindi sakit.
0: Oh, mga katropa. So, bilang alternatibo, oh, mag-santon vitamin C na. At least siya sa gyapo niya.
1: Sino? Pwede sa atin to.
0: O, pabili na to niya ang levels ng bastante ng levels ng vitamin C sa lawas ta. O, the same sa mga hindi ka yun utan.
1: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.
0: Mas mayo na lang mag ano ka mo ha?
1: Vitamin C.
0: O, mag tumar at lodlaw sang santon vitamin C.
1: Ako si Archie.
0: Para mapabakod tagid ang aton immune system. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, available sa mga suki niyong mga butika, sa mga leading drugstores nato nationwide. O, kaga mabakal man ini online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok siya. O, gani mga katropa, make a healthier choice, pinagi sa pag-inom at lodlaw sang Santon Vitamin C.
1: Vitamin C.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, alas 7:52. O, oh, siling ni Miguraya, no, kalabanan, makita mo sa railway, mga dalom na ila din po.
2: Oh, yeah! Oh, no!
0: Kung na hindi, kung hindi madalom din po, Miguraya, ano, no, dubungo na.
2: Oh, yeah!
0: Oh, no! Ay, nalang, ah. Oh, sige! Oh, by the way, ah, atensyon, nanay, sa ton mga katropa, ho, kay Mano, magabukas na ang ano da ang SM. Oh, mga katropa. Oh, kag subungad daw second day sang pinakadako nga Suzuki event, no, subong at tuig. Oh, gani sa mga ka-rider naton di sa Roa City. Oh, kag sa probinsya sang Capiz. Oh. Magpadulong na sa SM City Rojas. Oh, subong adlaw para sa pag-experience nyo ah. O, sang full lineup sang Suzuki motorcycles, halin underbone, backbone, tub-tub sa scooters.
2: Yahoo!
0: O, and syempre, o, subong ganing adlaw makaupod tada. No, ang mga kabarkada naton sa pagmotor. O, subong naning adlaw ha, mga katropa. O, so, dira, matilawan nyo man, sarang nyo matistingan ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence.
2: Yahoo!
0: In partnership with SMDI, magbakal sa anuman ng Suzuki Motorcycle, kagi pauli ang mga panalong promos.
2: Yahoo!
0: O, free full tank gasoline. O, exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. Oh, free 5 kilos of rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp. Oh, plus lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO registration. Oh, kaga siyempre, ining mga motor da sang SMDI, sarang nyo mabakal sa down payment lang as low as 4,500 pesos. Oh, depende ina sa unit ha. Oh, mga katropa, kag sarang nyo man ma-avail ang highest savings up to 30,200 pesos.
2: Yahoo!
0: O, kagsubong Domingo, September 6, sa nasiling kong algina, makaupod na dato ang mga kabarkada ta sa pagmotor. No, ining mga motovloggers, nga Sanday Jawo, motovlog, o, kag si Team Katagumpay o kung si Jay Katagumpay. O, gani ma-meet and greet yun naton sila dira. O, gani mga katropa, hindi na magpaulihi pa. O, kita ay kita subong adlaw sa SM City Rojas. And ride ahead with Suzuki. Alright, alas 7:56. Otor Ernesto Alvarez, halong kada, base masalaan ka bala taga railway.
2: Ayaw!
0: Oh, hindi na, balaan na na ya. No, balaan na na sa mga taga Ruas nga si Toto Ernesto ya, taga ano na, no, taga Legazpi Ilawood. O, oh, Barangay 5.
2: Yahoo!
0: Oh, balaan na na. Oh, sa mga taga Ruas kagay damo na sa customer damo. Oh, kada adlaw damo daya customer si Toto Ernesto. All right, sige.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, sa mga balita naton karon ha, sa mga balita lokal naton tutukan yun niyo. Oh. Okay man dira sa may Banwa sang Pontevedra. Bainte kay mga metal detector o oh, gin turnover na sa mga bulutuan.
2: Yahoo!
0: Oh, so sinogi na nagpanikasog parang ano ni no mahatag ni sa mga estudyante. Oh, so tutukan na karon adri man sa aton sini nga pala tuntunan samtang andugang pakaron nga balita. Okay oh, mano sang nagligad man to nga Biyernes. Sang gabi, may mga balay mano nga gintupok sang kalayo.
2: Oh no!
0: O dira sa may barangay Kagay. O so ang detalye man sinakaroon, tutukan nyo mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa piya kabahin, o, kahapon ganing adlaw mga katropa, ginpagwa na ang arrest warrant bato kay Vice President Sara Duterte. O, sa kaso niya sining ginatubang ining grave threat. Oh, now natigayon ni siya makapiansa bisan Sabado. Oh, natigayon ni siya makapiansa kahapon. Oh, kaga oh, ano siya magsulod sa korte to. Oh, mga katropa sa Quezon City kay oh, hindi ako nakabatsyag sa kuno sang ano niyo nga hindi siya safe. Oh, hindi siya to safe mag ano ni. Magsulod damo kuno pulis. Oh, basi anong matabo sa iya. Oh, basi oh, tirohon sa kuno basi itulod i ano itoklod sa kag pagwaon nga disgrasya.
2: Ayoy.
0: Oh, pagwaon nga aksidente.
2: Oh no.
0: Oh, bisan ara pa ya mga abogado, ay siya salig siya abogado.
2: Ayoy.
0: She felt unsafe.
2: Oh no.
0: Oh, muto kapon iya hambal to ho. Oh, mga katropa. Oh. Nga ano niyo? Nga ano ni sin tawago? Why gid sa salig sa akong sino dito? Oh. Mga kabiyana. Oh. Why po tapos may legasyon pa sa nga why siya kuno nakabaton sang arrest warrant ya.
2: Oh no.
0: Oh. Mga kabiyanan. Oh, so tutukan ta na karon ha. Oh, diri sa aton sini pala tuntunan. Oh. Mga katropa. Ining natabo man kahapon sa sining pagwa na sang warrant o bares ni BP Sara Duterte.
3: Bullseye!
0: Alright, alas 8 in punto. Ang aton sini mga balita ang ipang ninyada, balikan tani. O, dari sa aton sini palatuntunan, makaligad lamang ang pila ka mga panumdom. Standby!
3: X! X! F! M!
4: XFM.
5: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.